izu ka ọhụrụma ndewo ya gaziere gị izu ka ọhụrụma nye gị igbo ndị nke m hụrụ n'anya m ji eme ọnụ igbo nụrụ ibe nwanne abalị ọsọ n'ihi na onye nụrụ ube nwanne gbata ọsọ enyemaka ọ bụghị ihe ọjọọ kama enu ube nwanne riwe mbọmbọ ọsọ eziokwu o gosipụtala na ube nwanne anaghị emetụ gị n'obi ya mere m ji na-asị gị ndewo ịbụọla chi kedu ka ị mere na mgbe ụtụtụ a ọ na ha agarala gị otu o kwesịrị na mgbe ụtụtụ a ị hụkwala mmiri ozizo bụ nke na-ezo n'oyi nke so ya anakwa abịa mana ọtụtụ n'ime anyị ga na-asị na mmiri nke a na-ezo n'oyi nke a na-atụ nụ nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ chineke na-emechi ihe ndị a niile ihe ọbụla oge ya ruru ya emegịna ya eme nwa ọ bụ ya mere o nwere oge mgbe ọ ga-eru asị na abirika adụla nwekwa mgbe ọ ga-eru asị na ọka ala nwekwa mgbe ọ ga-eru asị na egbutuola ya n'elu otu a ka ihe ụwa jiri dị ya bụ na ụwa na-adị n'usoro n'usoro asị m gị bụọla chi ezi onye m hụrụ n'anya m ji eme ọnụ ezi onye ka nwanne mma kedu ka ị mere na mgbe ụtụtụ a maka ndị okomado ndị ngwa ibe m asị m unu maizi na ụkara m nụ nka ndị nke steeti imo unu emela nwụchuo anwụchula o

0: Ụtụtụ ọma ọzọkwa ebolachi, anyị abatala na ya bụ oge unu abolachi nke taa iji hụ na anyị metere gị mma na site n'ime ya ka ị ga-anụrụkwa ọtụtụ ihe ndị nke ga-enyere gị aka n'ime ndụ a anyị nọ n'ime ya. Otu isi ebi ndụ, otu isi akpa agwa, na otu isi eme ihe dịrị gị dịka mmadụ ịbụ. Onye na n'olu ya bụ m Clinton Obidaya Nwoke Dị Ọra Mma, ambassador of peace gbaa gburugburu mba ụwa, ewezụga mba abụọ ma bụrụ prince nke kwụrụ na nke onwe ya ji mkpara ọla ọcha ebe ndị ọzọ ji nke ọla edo. Prince of Enyimba Empire, gbam solutely, ya bụ na olu m ekele gị ezi onye ka nwanne mma. A sị m na ọ dịrịla gị na mma dịka anyị batara n'ime izu ụka ọhụrụ a. Chineke nke bi n'igwe, nke usu niile nke ndị agha ga-eduru gị gaa njem, duru gị lọtaghachi njem. Anyị na-asị ise, ise, ise oo. Ihe ọ bụla ị na-achọ n'ime izu ụka a, ị ga-ahụ ya, bụkwa n'ihe ọma nke eluigwe kwadoro. Ọ dị mma, mana ọ bụghị naanị m nọ. Nwaanyị Istanbul, Ikodia Worldwide, ka eke imekwarana. Nke ị bịakwara na eguzoro m n'akụkụ, ị chọrọ ịnọtara anyị ọbịa?
1: Awụ ka ndị gị na ha nọ, ka ha hụkwa m na m abịala. Ike ekele kwa m, amaala, ma mmanụ.
0: Chineke m, onwunye m, ị na-eme ihe ndị
1: amaala. Amaala, ma mmanụ, zụọnụ, mụọnụ, rienụ.
0: Ja Jehova.
1: Oge nwaanyị ụwa awela m n'ihu ọrụ maka na mee na ten sa dịnọ dembe ọdebere lechi abụkwala ọzọ. Igbo mụrụ nze m ọzọ, mma mmanụ o. Anagbanyekwa gị na ịma ọnwụrụ otu m na-azọ gwa m agwa ndị mmadụ maazị. Ịhụrụ tụba m nọ. I can never look like what I'm going through.
0: Otu a, ị gaghị
1: anọ. A sịkwarị na otu ọ dị, ịhụ na aṅara m ga-arapụta nwanne ha mọ. You ain't gonna quit that I drank garri and came out. Gị hụrụ m awela m n'ihu ọrụ, eji m obi ụtọ
0: bata na nkịta. Ahụrụ m na ịdị mma, mkpuchi ezugịkwa na ọjị aṅa aga.

0: Ihe Chineke mere na ngwụcha izu ụka dị m mma na
1: ọnụ apụghị ịkọ. Ya o Chineke mere gị ihe
0: ihe ọma Chukwu na-emere m
1: ọ dị m ebube n'anya.
0: Nke
1: a abụ ụtọ juru gị ọnụ n'ụtụtụ a.
0: Maka na ọrụ ekele Chineke na nke o mere eme.
1: Ihe mekwa ọzọ. Akwanyị mere ekpere n'ụtụtụ a tupu fụtawa.
0: Maazị hụ na ihe m na-agwa.
1: Anyị mere ekpere isi ụtụtụ.
0: Onweghị ekpere Chineke ibe ka kọmpele. Ọsịgị make your petitions. Gị gwa ya ihe na-akpaga. Ọsịgị mewe mkpesa.
1: Ọsịgị gwa ya ihe na-akpaga.
0: Ị gara ụlọ ụka echi kama ị ga-ekele Chineke na gị bido. Hey, Chineke na lempa nkechi. O nwere ụgbọala enwe m. You are not ready for miracle. Ejibe njikere.
1: Onye a na-agụsiri. Onye a na-agụsiri. Agụsiri Chineke ihe ndị nke o mere na ndị nke ọ na-emebe gị.
0: Ndụ onye kwanụ ga-enye. Ndụ
1: ọrụ na gị echetakwa ndụ gị
0: mara
1: na Chineke na-emekwara gị ihe ọma. Icheta na ikwuto ite gị na inwere ihe oriri. Chineke na-emere gị
0: ọma.
1: Maka o nwere ndị ha sa na ite ha kemgbe izu gara aga, o nwebeghị ihe bara n'ime ya.
0: Maazị, o nwere ihe mere m n'ọnwa gara aga. Osikapa afọpago osikapa. A ka sịkwa ya n'ọnwa gara aga. Ya gwụ n'otu ọnwa ahụ. Avọtụ si enyo mela ihe mesịrị aka
1: emela ọ na-eme ọ na-agba chụnta idemọ
0: ọmụmụkwa na-azọ
1: idemọ na-azọ
0: mmadụ ichimaghị maghachi eke ya ihe nwụchere ga-asị na m akọkwala nwatakara ihe na ọhụrụ na nlere m ga-ahụ na o ji ya na-eme odo Chineke na-eme ego mazị ọkwa ụzọ mgbasị mere na nke ugbu a mọ gaji aka m ya ọhịa ọtakasị ichi echi ọ ga-eji asị m
1: mpaghara ebe ahụ Jizọs siri fụta ọkwa ndị Nazaret wa ndewo nwanyị Stambu ịma ọtụtụ n'ime anyị bịa ya na-asị enwere m ihe nzuzo ihe nzuzo a na-ekwu okwu ya mana ọ bụrụ na gị lee anya ihe ọbụla mmadụ gwara mmadụ si ya gwara mmadụ ama mmi hụtara ihe ahụ dị ka ihe nzuzo iji maa atụ ugbu a o nwere ike o nwere ihe nzuzo bụ nke m nwere na ihe nzuzo ahụ m nwere ugbu a achọkwanụ gị m ka mmadụ nụ ya maa ile otu onye m si n'ọwụ enyi m ma sị ya ndị John ma ọ dị Peter bịa o nwekwara na ihe nọ na-eri m nri n'obi mana m si na m ga-agwa gị ihe agwabekwa mmadụ ọbụla ọ naanị gị ka m na-agwa ihe a na mgbe ụtụtụ a ya sị m masị ya ịma bịa kọwara ya o nwere ike masị ya ịmakwa na nwere otu onye m zuru ego ya ime ego ahụ a sị na ada mkpọ na-ara achọ mgbe ahụ ya sị m masị ya ọ wụdị m avurula ego ahụ ya sị ọ gị burula ego mgbe a na-achọ ego a masị ya biko dede agwakwala ya mmadụ ọ gwa naanị gị ka m sị ka m gwa ihe ugbu a ma eburu n'obi wepụ obi si na otu a gbachara ya si agwakwala mmadụ na ọ gaghị agwakwa na ọkụ ọlụ bem na ọ gaghị agwa mmadụ ọzọ o nwere ike ma rute echi ma anụkwa ya n'ọnụ onye ọzọ maka na mgbe ahụ ị gwara mmadụ ihe si ya agwakwala mmadụ onye ahụ ga-agwakwa onye ọzọ si ya agwakwala mmadụ onye ọzọ agwakwa onye ọzọ si ya agwakwala mmadụ agwakwala mmadụ agwakwa mmadụ si ya emela gịnị
0: agwakwala
1: onye ọzọ agwakwa mmadụ sikwa agwakwala
0: mmadụ
1: tupu gị amatala ihe na-emenụ mmadụ agalaga ga-agwa
0: mmadụ ya
1: na-aga aga ozi ekesala gị bịa nọrọ na-asị onwe gị na ị na-awa nda otu onye eji atụkwasị gị obi maọbụ ịtụkwasị gị obi ihe gwara ya na o burula ya gaga gwa onye dị otu agwakwa onye dị otu agwakwa onye maka na o nwere ndị ha nọrọ mịkpọrọ ha oku akụkọ mịkpọ
0: ha
1: oku
0: akụkọ ha bịa kọwa
1: ha chọrọ otu ha si akọ akụkọ dị ha n'ọnụ ma ị chọrọ akụkọ ha ga-ewetara gị akụkọ
0: ịnọ ya echi gara aga ohe m si m akara gị ejide ya
1: ma o nwere otu a ga-eji amịrị a ga-asị gị mmiri ozuzo nke zoro na ahụkwala mmiri ozuzo mmiri ekwedị mụ ịmakwa na gara nzukọ echi mmiri ekweghị m ekwe ma nọkata bịa lọta asị ka m bịa hụkwanụ gị ugbu a mana m na-enwere ọjị ga-esi na enwere ọjị ma ọ na-enweghị ọjị ya bia si onwere ihe mse ka m o nwere ota na echi ekwu ihe awa anyị Istanbul a ga si onwere ihe mse ka m bia arụ ọra gị ka m bia arụ ọra gị
0: onwere ihe m nwere echi gara aga mana sịkwa na m na ọnwụ mgbe m na-aga adịgharị ya ntị na ọnwụ ihe a na-ekwu n'ekwentị
1: a sị mma mara m ihe ọ wee eziokwu ka mara m ọ wee eziokwu akwụkwọ gị mere ihe nọ ị maghị na onye dị otu ahụ ọ bụrụ gị gị sị na o ji asịrị ma ọ bụ
0: asịrị bịa
1: o nwere ndị ga-abịakwa ka ha kọọrọ
0: gị ọbụrụ ka ha sị gị maazị bụ ọla chigisi ọ dị mma nwunye ikwanụ ọ dị mma nwa nwanyị ikwanụ ọ dị mma nwanne nwa ikwanụ ọ dị mma yala na bekee how are they ọ asịrị ka o bụ gị mmadụ kpọghele gị ekele kpọghele gị asịrị igbo ha na bekee ọ asịrị o bụ bịa ị gaghị isi
1: ugbua mana ọtụtụ ga-ekwukwa o ka ha nụta ihe nwere ike ikwu wekwara ya ga-agwa
0: gagwa onye ahụ tii ya o so na ihe ụtọ gwakọta ya were gwuzie onye ahụ
1: iche ma Okori ọhụrụ gị n'anya ọhụdị gị n'anya o ịma na Okori m kọrọ ya si ya lekwe ihe mere ihe Okori kwuru onye nke a si ya Okori ọsị gịnị biko ọ bụrụ na aha gị bụ Okori biko gbaghara m
0: ịnụ
1: gbaghara m n'ụtụtụ a n'ihi na owe otu o si mee owe ebe
0: ọla mana ihe a bụ ihe ndị na-eme eme ihe a bụ sinimanichi amalite asịrị gaa ahụ mgbe ahụ mana maazị ekwenye gị m na mmadụ inwe mkpa ihe egburie ya na egbuo ya o nwere ihe ọwụ omee m ugbu a
1: nke a wụnụ mkpa o nke wụ ihe nzuzo ị mara na ka m were ya otu ọwụ ihe
0: nzuzo dịrị ezinụlọ
1: ma ọwụ nke dịrị ezinụlọ ma ọwụ nke ndụ gị
0: maazị ihe nzuzo mmadụ ga-ezepụtala ihe nzuzo na-achọ ka onye ọzọ nọ
1: nụ ya
0: ya wụ ihe nzuzo ọghị mana ọ wụ onye ọzọ nọ ya ị ga-enwe ọnụ iji ekwu ya
1: otu a
0: ajọ gị ga-ekwuli ya
1: otu a
0: otu gbam nọ anaghị evu ihe ya na-egbuo m mkpọ mmadụ onye nke m ya meele anya m fụ ya n'obi ọ ga na-eme mmadụ ata ahụ masị gị biko nwe nchọtụ ịgwa gị ihe na-akpa m n'obi ma agwa onye ihe na-akpa m onye ahụ anụrụ ya aga m abịa vuwe naanị m ka ọ nyịwa m ọ bụla mmadụ mere ntụkwe nga onye ejie masị maazị lekwe lekwe lekwe aga m mba o ekwena m onye ọ bụla gwara ihe ya agwaghị onye ọzọ onye ahụ awụ ezigbo mmadụ n'ihi na ịgwara na ịtụkwasịrị ya obi o nwere ihe ọwee m ugbu a na meche ntimesi ibia ma agagwa ya ọ meche ntụghị ma aga agwa ya masị lekwa lekwa lekwa ha sị m nga mee otu a mee otu a mba ha ga-eburu tre igbarọrọ m igbarọrọ m bịanụ o bịa lee oke me gwara m maka ndụ ya mba o mmadụ ibu ihe naanị ya ihe mmadụ na-ekwe nwe mmadụ ụwa ndị igbo na-ata ilu ha sị ọkọ ọkọ ma ewu ya aga na ahụ aja ga nyụọ azụ ya ma mma ehuola ebe ewu na-akọ ọkọ ma ọkọkọ mmadụ ọ na-asị biko nwanne m kọtụmaka kọtụmaka ya ma ya mere mmanya dị mma inwe anụ ahụ abụ inwere mmadụ
1: ọkọkọ anụmanụ ya gakwuru ukwu osisi mana ọkọkọ mmadụ ya
0: gasị mmadụ ibe ya kọọ ya wee bịa gaa bịa mba o nwere ihe na-akpa gị nwere gị na-ịma ịtụkwasịrị obi gwa ya nwere na mmega kawara wụ gaa hapịa otu ebe
1: ọtụtụ mgbe kwe ma ihe a na-ekwe ịtụkwasịrị onye obi onye a nwere ike onwe ihe o jiri ya kpọrọ ị na-awọta
0: ọ ga-adị mma ka onye ahụ gosi onwe na onwe ihe o ji ya kpọrọ otu m na-echi ebe ndụ m ntụkwasị gị obi ugbu a maazị ma ahụta na onwe ihe ji ya kpọrọ ma ezere onwe m anyị kwele gị n'ụmụwụ nzuwe gị dịka mmadụ ị ga-ama na m ezewela gị anaghị hide my own ma ekele o ma ntụpụta ọnụ o mmekọrịta ọnụ ị ga-ahụ na ogebe na-agbanweela m ma ịtụpụ ọnụ agodi stop my tangwere one woman support agwụnwere a ga-asị gba ma gị na onye eso gaa nwụọ mba nle anya na ihe m gwara gị na nzuzo na m nụọla ebe ọzọ ebe o nwere mere m ihe ahụ ma were akwụkwọ sisi anya o ruo two days ngafe na ụlọ emiyọrọ masị a sadmad ihe m gwara na onye a na kọnfidensị ma ọrụ ndị bekee ịgwa mmadụ ihe kọnfidensị aghara anị ya aghara aghara
1: ọ wụla akụkọ ụwa
0: tiri taa onye a bịara na tiktok m ada masị ma blọkụ ya I am that bad. I'm a bad person. I will block you. Because you never have okay, you get Jimmy no open. My block where? Yeah, I don't know. I'm okay, but I'm not. If you get banana, get organ, get make. I'm not even about depression. But now we're doing one thing. I'm not going to get me get to call to Omugaka. I won't get them banana. Come on, get to call to Omugaka.
1: Melatonin.
0: If I'm doing one thing, I'm not going to get me get to call to Omugaka. Okay, but I'm not going to be here. My name is wakatọgburu onwe
1: ịma ọtụtụ ndị na-abụ ha gara ịga mba ofesi na nwaanyị Istanbul
0: mba nke ahụ nwere m ga-agwa
1: ọ wụna ọ sokwa n'otu ihe anyị n'ihe nzuzo a na-ekwu okwu
0: mana o nwere otu onye mma m ga-agwali anyị n'ime enyi m otu onye ka mma m ga-agwa wụ ngwa ya ahụ nwa onye ọzọ ga anya maka na mmana ụta ya bụrụ na ihe m ga-agwa ya onye ọgwụ ana m achị ya nyawa na-achịkwa ya ewetala lik onye mana mụnya nwere sem vishọn onye ahụ vụka n'obi ime ụdịka ihe ahụ ya ga-agwa ya onye na ebere ewu ntụ ofere gị na ofe ya ga-erigbu onwe gị n'ofe ntụ
1: ọ dị egwu anyị ga-anabata ndị na-ege anyị nche ka ha bata
0: ọ dị mma ya bakarị kwesị ka bụkwa ịfesịkị otu atọ ise ise itoolu asaa ise asatọ 08133355938 Abulunyabu, if for Soto, Utabu, if for Utu, Utu, Utu, if for Utu, 0812 011 1019.
1: Ọdị mma ndị abakar ekwentị ga-eji sonyere anyị cheta na ị nwekwara ike isi ndị ọma gị ebeola chi na mgbe ụtụtụ a. Ndewo. Halo, onye na-akụ aka n'ụzọ ama anyị.
0: Halo.
2: Aziza,
1: onye ọma na redio. Ndewo.
2: I was told to go to the hospital.
3: I'm going to go to the church. no I come back up. The cut more than from your woman you went. Mom, I look to you. The look in your hand, you see, Mom, your name letter. Open my bed, but I all look at church.
4: That's
3: right. Just a man, dear. Na hili me ebo wo wo so tam bi anda ka mona ya bo fuji o kuba tini ke ya bla wo ya bla kena pam na kena pam pani o tu apo ne fi ebo ku he nda ni o no blogger ni ano o ka no pani ani ga no pani ano no mi ya ni ga no pani ano no o mu nne m na wo he do tu o gbara m o kwa tini ke ka ga na kwa sare na to ma se ma ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa Kaya kwasa si de kaya ho ampas kaya ho sa ako ni si Ming kaya ho ala kore amat iba mne talaga kam ni mo tawo man kam na kore so mne sa kore esu bu ana habo la si ho eh esu bay ni mo NG baby mommy si mommy ngosi diki ni zuwa ande abe kong kiti ande buru na naika wa
4: ndewo ya kasi
0: ya maraga mabeka
4: ndewo eze buna foru kwa la balole nore
0: kwa la fano
4: adama national lord we siri ototo ama umunne keduku numeno biko unu gwaramo chide bede siya obola chi ndewo ya gaziri geno
0: ndewo
4: kwa naganyi ziba hagi alo
5: Oh, I am better.
4: Hey, why your man Jesus? What to do, man? Do
5: you? Ah, ha, do you? No,
0: no, I want me to do. What to do? Yeah, man,
5: Yes, sir. Yeah, so I'm very poor. We have to call on to do. I can't even marry by. Eh, we have to learn mirrors. So we have to learn to go. We are not going to be by. Ah, ho, my life is cheating me. Ana masikuli da dikun no bola cho to to mama nora ko ma de uta na ndo bola ka bobata na waya mani kelo unyu nu okunu wa kutara ma ezi ugu all diko ta ma mi le define fair people bodo de ku obi to mo to o wo ni ga akoro mpa gi kotara mpa gi Kisia, mami, oh, do wa kunyam kotari ya jide kwa ya abe kwa ya chomeni ya na mti unyozo. Yo jide kwa raki ya. E wata la sempa nile na e kotari ya chineke. Boto ngore nkega kwa kose kwa rande nki. De tinye na wawo, e kotari mwadu mpa na ade maboto. Ka hi se niki, a chomu ka no za person niya.
4: Ki
5: jide kwa ra yu tango ishi kwa gea. O wuga obo chara gea, giga feta siya ya chize nke gini nose. Wa na wugo tango nya hunchi kwa ge.
0: Mami keto anotan.
5: O deke ma. A jine eme ya hono obo.
4: Hello.
6: Hello, Totoma.
4: Totoma,
0: I'm a man. I'm a ball at Chinekanganiano.
6: Minister of Enjoyment.
0: Hell, Yagazeregi. Oh, yeah, IGP do Woji.
6: Educated Wendy.
0: Aye, came out, Tomo, every bullet and where?
6: Rest of the Empire.
4: Bam, absolutely. Kedu Kimiri.
6: Chineke de la Emma.
0: Otsa.
4: Otu so manye gi o akwa inspector IG
6: eh o inspector
0: awu ni anu no
6: eze ku ni shoku no jozo to a maniru chuku maniru mmadu ashi da donye mara yi na na isu ndi mara yi ikaya makasi show me your friend I will tell you who you are
0: bam absolutely
6: ni nro na agare na akro ndi mmadu mba aga ni guare but you want a friend gene ya bo na make you honu me for you to pressure o mo ti ge sha gwa yuko yo buru gwa na gar o to uru go mo bi uru ye ku ponu e ga ho pa den ku ponu to gi e gwa ha ya he buru na gar but ni wo ye ku ponu I ge mo ta gwe ni na wo ye ku ponu e gwa ya instead of oga a cho to to na bo bi shi gbo ma Dogo do. Do you know what I'm mara onye ọ na-agwa bụ onye na-akpa agwa ka gị ọ wụrụ wee nkụpa ọnụ ọ ga na-akpa agwa ka gị ahịa m sịrị ka nkwụ ebe
4: a
6: ndị m na-achọ na abụọla chiwa nzizi onye ọma na redio omiomogo omiso dvd abinyo blak nwanyị fulani na fevo fọrọmọngwa road ụbọchị taa mara ya niile mma na
0: onye
4: IGP Inspector
0: Machineke.
4: Hello?
7: Pastor Clinton.
0: Oh, Mami Omogu. Yile hule Pastor Zakwa.
4: Mami Omogu, ete wa mwone biji
0: ya. Mami Bolachi.
4: Ete mwone biji ya atoba. Ibu
7: zite me yonzi. Ani kadra Mami Omogu.
0: Mami kirani me Bolachi.
7: Mami mbe nyemi ya.
4: Mba. Chineke miko para kwa
7: kineo. Mami Omogu, ete wa na zapari. Ya guwe po. Zepo po logra. Oni jitele
4: ya. Papa,
0: ya.
4: Papa, para kwa kineo.
7: Hapia. Hapia kamyo ya na. Maka ama happy o ga enye gi nsogbu nge obiri
4: nke
0: nso bade
4: e bola nuchi
7: na bola chi o mo ma o
0: tutu mo aya bola chi
7: ndi chi na ke chara mma nu zo puri chi asu mo na bola chi
0: aya bola o
7: ndu ga ole no de mota no to ta
0: chi na ke chara
7: mma na a di go
0: ame o
4: ya go zi kwe gi o
7: oku no o tra no te ta o ezigbo ku ko o mmadụ kwesịrị inwe ihe nzuzo nke onwe gị na mmadụ na-eme ihe burugodi ụzọ were ihe ntakịrị nwaanyị ọnwa mara ma wee onye ọnụ ụgbakala otu nụ n'ugbu a e nwere ihe m ga-ahụta na redio igbo aga m eji nwaanyị echi otu isi were gwe ya mmadụ ebe ahụ mana enwe onye ọzọ ga-ama ya enweghị onye ọ bụla m na redio ahụ ga-ama ya ya ọrụ ndụmọdụ were nyere onye
0: ahụ
7: ọwụzi bente gị gbakasị ọnụ nọrọ na pọblik ere mmadụ denke bụ na afọ gị nyere ya ndụmọdụ onye ahụ onye ọnụ ụgba ọ dị mma inwe ihe nzuzo gị ihe ọ bụla mmadụ na-eme n'ụwa na mmadụ uchi ibe ya wụrụkwa ekwentị nyere ibe ya
0: otu a
7: mana mara onye nke ahụ uchi ibe gị maka aka gị aga eru gị n'azụ ma mmadụ ibe gị asaa ga-ekapụ n'azụ gị mara onye nke ahụ ilere anya olee ya ihu n'azụ ya ya wụrụ na obere okwu nke ị gwara ya agwa onwe onye ọzọ mere ya mgbe ọbụla ị nwere ihe nzuzo ọgwa ya gị na ya tụlee ya ọ ga-eji gị ụzọ mgbapụ ya anyị mkpụrụ na aka ya maka na mmadụ a ga-ebuchi ibu a n'ime obi ya anyị gbuo ya ọ ga-enwe onye ọ ga-atọta atọrọ mana awụ mmadụ niile mana onye dị gị mma ime ka ọ mara gị na ya na-aba awụrụ otu tụta na ịtọlite uche ime onwe ọnụ dị m na fon abụọlachi maazị ụka mbụ ịbụọlachi edeọka mgbe ịbụọlachi ezi nne dị ọra mma ezi nwanne m na ime Jizọs ịbụọla chi mọmụ iviki iviki m ịbụọla chi nwaanyị ọma Jizọs anna m ole gị inspekta nwa m ịbụọla chi anụmanụ azịza azịza onye ọma m ịbụọla chi
4: anụmanụ
7: onye adịbọbọ ha o nkere m ha ebe anọ mc dọbụ na na-achọ nsogbu o teela m nụtụrụ olu gị na rose ịbụọla chi ebe ọbụla ya
4: nọ
0: Amen. Amen. Amen. Amen.
4: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
4: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen.
4: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
8: Amen. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
8: Amen.
0: Abino Black.
4: Ndewo.
8: Ibalachi. Unu akwa.
0: Anya. Je bana za ide kam man nakwa za ide katro.
8: Ona hola mmiri.
0: Anya hola mmiri nwanne m.
8: Wai sam bi sho ko nu ti mara m esi oku. Ti ta ta ka gibela m sieta. Mora azimu. So. Ayu e uro anya kupo ana e gara akwa unde koni koni. Because before ki bro ku ga pur ma di ta semo ke karo so.
4: Ọ na-ekwu
8: mmadụ ịwa ịkọtara mmadụ mụ na ọmị anọghị ọjọọ ịtọwọdụ chi ndekị ahụ nke ọjọọ ịbụ onye a ya sịrị kwenye onye ahụ
4: Anyị hụrụ ozi ndị a na Facebook anyị, Polycarp Egejuru esiri ụmụnne m unu abụọlachi. Biko gwara m na ụmụ m niile ebe ọbụla ha nọ sị ha abụọlachi, gị gwakwara nụ ndị enyi m niile ka ụbọchị taa mara anyị niile mma n'aha Jizọs. Anyị hụkwara ozi gị injinia Prince Donski esiri ụtụtụ ọma ndị nke m. Biko gwara m na ozi ọma Gift Obani Kennedy Chiazam Okechukwu Bolachi MC Aboki na Sigbo nakwa ndị ọzọ depụtara aha ha n'ebe a. Victor Nana esere nwa ikuku ọma Mbise ụtụtụ ọma ndị nke m. Biko gwara m na nwaanyị ọma m onyinye Chinnanna ụmụ ọma m Edu Million Adeze Ọmaga nna m ọzọ Francis Ọmaga nna maanyị Chibu Ezu Goji na ndị ọzọ idepụtara aha ha. Ndewo. Anyị nkwara ozi gị nke rutere anyị aka nwa nọsi ike Chiemezie esere na ọ dị mma nke wo o nwere ndị na-akasi obi ndị maka isi ndị ezinụlọ City Benson ụmụ agbara maka ọnwụ City Benson. Ọ dị mma ndewo. Isi m anyị gwara gị mmadụ dị otu a Joseph Victoria Adeze si ya kara obi Chineke mazuru ihe niile ka Chineke kasi ezinụlọ obi nọ.
0: Amen.
4: Anyị nwere ozi gị Ifeoma Frank esere ụtụtụ ọma ndị nke m na Rose FM nna anyị Clinton Obidaya Ugebe Ngala nwaanyị Istanbul ihunu na-eme na mmasị m jisi n'ike o. Abụ m Ifeoma Frank esitere m na Luxury City Aba.
0: Ndewo.
4: Ndewo.
0: Anyị hụrụ nke a Eze Nweke dị na Chief Prince Ike ụtụtụ ọma Maazị Clinton Ugebe nwaanyị ọma Ugebe nwaanyị ọma kedu ka unu mere ụtụtụ a ya si n'ebe niile jiri n'ọnwa oyi. Biko na gwara ya Eze Nwa Princess Abolachi, Eze Nwa Victoria Abolachi, Eze Nwa Oziọma Abolachi, Eze Nwa Jesus Abolachi, Eze Nwa Diogo na kwa ngozi Eze Nwa. Tinekwara Comrade Elijah Udenwa sitere High Life Benue Herod. Kele ndị Herod ha Abolachi o. Anyị kwara ozi gị Papa Odochi. Papa Odochi tokwala o. Hey, o teela o. Tụtụ ama ndị nke mụ ndị ụmụode nakwa ndị ụmụode nakwa ndị aba n'ozuzu oke. Taa ga-abara anyị ụbọchị ọma n'ụmụode. Asa ụmụode gịnị? Field
4: Columbia Stand.
0: Ọwụ ụmụode gị m na-agala dị mkpa mmeleta ọnụ. Ndị ewo sa anyị nwere ozi gị.
4: Comrade Elijah Udenwa.
0: Anyị hụkwara ozi ọsị Happy Birthday to Ruth
4: Ohams.
0: Ohams. Ndewo.
4: Ozi gị rutere anyị aka nna m dị Ezimora. Anyị siri na Bolachi ndị niile nọ na studio ya bụ Ugebe na Mụnwa. Ndewo.
0: Anyị Abolachi.
4: Ndewo. Gị nụla. One Max TV anyị hụrụ ozi gị siri anyị nnọọ ọ gaziele gị nụla. Ndewo. Ọ dị ma nwaanyị Istanbul ụgbọ anyị na-emezinụkwarapụ maka agba nka naanị nkeji anọ ka ọ fụrụ ka ọkụ elekere asatọ.
0: Ndewo. Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ mma mmanụ.
4: Ndewo. Ya gaziere gị. Onye nke ezibatara ozi na WhatsApp esiri na Bolachi Ugebe Ngala na Maazị Clinton Obidaya ka ụbọchị taa mara anyị niile mma o. Amen. Charles Ngwakwe, ndewo ya gaziere gị. Maka ndị na-acha anya ọkụ na igwe, biko oge akwụrụla ọnụ ka anyị biko bịakọọ ya na ebe a ma chebirizi oge ọjarozu. Onye nụrụ olu ya bụ m Clinton Obidaya. Asị m gị Bolachi ọzọkwa. Ndewo.
0: Ọ
9: bụ ya mere anyị ji na-akpọ gị oku ka ị bịa
0: n'oge ndị Igbo na ezinụlọ Rose n'ụgwọ mpenana FM aba ebe ọnụ ọchị ga-awa gị.
9: Ebe ọrụ anyị bụ ime ka ị dọlara ntị azụ ma chịpụtakwa eze gị n'anwụ.
0: Anyị jiri eji bara bara ọ bụ na Rose FM bụ ebe ị gala ụwa. Ahụ edo gị ọ bụ ebe ị gala ụwa. Obi adị gị mma.
9: Bịa ka gị na Ugebe Ngala obi ụtọ ọha na eze nwaanyị Istanbul afọ mụrụ eze aka Mommy Light Noria.
10: Na Clinton Obidaya Mokediara Ma Ambassador Ludho Ebes Gamba Bo.
9: No Gendibo.
10: Na Rose FM Radio Kibeya. Rose Imetagema. Rose 101.9 FM Aba. Imekono Achiwagi.

0: Ugbabu oge Oja Rose Lolo Masozi Rose 101.9 FM aba imeka onoche wage Agade mbuwa o Kisunanyo nokwo nokwo Dika nega mwapi yosubuwa na yabu oge Oja Rose Nanketao Ponche Berahia Deli posi biya kwa rahia na kwa konde ozo Hajire junga de lanya o Mana kodi bwa Aniga emeke mata ponkwem le ba konde ba makana mena tin sa do yin o dembe o debrele de do le jela o subrile o aha e ma ze biko kele mu ohaneze
1: Ọzọkwa sim gị ebola chi bata ka anyị na gaa bọ nọrịa n'oge Oja Rose nke ụtụtụ taa iji mara ihe ndị ndu na ndị ọchịchị anyị nwere enye anyị karịchasịa ndị eshiri fogo ụgha na ofe egusi na ihe ndị ọzọ so ya n'azụ anyị si gị ka ịbatawa n'ihi n'ọnụ ụzọ ama emeghere onye na n'olu ya bụ m Clinton Obidaya.
0: Ndewo. Ka ọ dị ugbu a o m ga-eme ka ị mata kpọmkwem aka mbụkwa onye ọma gị Chidimma mere gịnị Akwakọ m ji n'aka ebe ahụ na akwụkwọ akụkọ. Punch ka m na-ahụta ugbu a. Ọ si hụla ndị ọrụ bekee n'ala Naijiria. O kwụsị ka a na-achọrọ ha ego. Ya bụ opekata mpe minimum wage ka a na-enye ha ya. O kwụsị ka e ji ehiha dịka ụgwọ. Ala ejila ha ụgwọ. Ka m na-ekwu nke ahụ. Ọwụ ndị ọrụ bekee n'aka nke ahụ. Asịma kashị nha ike o maka na mee na ati nsị adịghị n'ọdị mba dabarele anyị na ahụta ugbu ahụ atiku si ha demedeme ọ maka gịnị o asụ unu agbalịala o napụta ụmụaka tọrọ atọrọ napụta ha o mee na ati nsị adịghị n' anapụtala ụmụaka ruo 300 n'ọma 60 na abụrụnu o Gụrụ nke alikwu na ọ bụ ndị Boko Haram tụrụ ha ka ọ dị gbuo ahụ atịkụzụ ha. Una agbalịala. You have gbalied a lot. Una agbalịala o. Demedeme. Mekwanụ gaa n'ihu. Ka ọ dị gbuo ahụ ụlọ ikpe na-asị ọdụgụ please. Unu mekwega. Mekwacho. Agụnyere m ugbu ahụ a na-eme ka mata. Ụlọ nzukọ ala anyị. Nwanne mee na tinsa dị gịnị. Ụlọ nzukọ ala anyị ha na-achị ugbu ahụ. Kenya ego ruru otu narị ijeri o n'ọma iri ka ha were zụọ ụgbọala. Oh God, ma ọrụ ndị bekee. Mana ka ọ dị ugbu a ụlọ ikpe si ọdụgụ plese. Chineke engene kwe ka ahụ bịa na mmezi. A na-ekwu ugbu ahụ ihe abụ Obasanjo ọ hapụla pati APC ọ hala APC ma na-ekwu gị kpọmkwem ebe ọ na-aga. Ọ sị ka ha rabụ ndị niile na-akwado otu ọlụ ọgbalaga a ga-ekpughe ha o a ga-eme ka mata ha o a ga-afụ ha briz o a na-ahụ isi ọkụkọ anya ọ bụrụ na-ekwu nke ahụ ọ bụ akpabio. Ọ sị mara ugbu ahụ na ị na-akwado ndị otu ọla agbalaga. Ọ sị gị zere onwe gị maka emegamega nweta gị emegamega nwuchie gị mee na atịnsị bido gị na anwụanwụ ahụta gị na ị na-akwado ndị otu ọla agbalaga ndị ọjọọ ndị oji akpa elu ozi. Ọ sị gee ntị ma gwa gị you gonna be God. Ị gaje nganga onye omekome sarigo. A na-ekwu ugbu ahụ na mmadụ narị anọ n'ọma iri na isii ka a na-ekwu ugbu ahụ ha enwetala nnwere onwe ọtụtụ ọnwa agasala o dịka a tụrụ ndị a mana ka ọ dị ugbu ahụ ha enwetala nnwere onwe nke a bụ oziọma na akwụkwọ punch ka m na ha na mbọ tụtụ a maka na mmee na atịnsa adịghị n'ọdị mbọ debrele.

ha na-ekwu ugbu ahụ na ndị ọkwọ ụgbọala, ndị ọkwọ ụgbọala ha na-eti anya m anya m, ha na-ebe anya ha anya ha ọ maka gịnị? Ha na-ekwu ugbu ahụ na ha na-akọwa na ya bụ ụzọ a na-arụ na Kaba Ọmụwa na-aga Ekiti na ya bụ ọrụ nga ahụ na ha na-arụ ya nwantakala nwantakala, ọ na-egbukwanụ ha oge ịga ihe dịrị ha.

Federal Medical Center. Onwe gị mgbe onyeisi ala Bola Tinubu nabatara maka ego ndị nke ji azụ oku ekwentị o ka agbanwe ihe maka ya mba. Nke a ka ndị FCC PC na-ekwu. Ha sịrị na onweghị ụkpụrụ ọhụrụ atụpụtara maka ndị na-apịnyere ekwentị n'ekwentị ha. N'onweghị ihe dị otu ahụ ma ọlị, nke bụ na onyeisi ala Bola Tinubu enweghị mgbe ọ sịrị ka emetụ ihe aka maka ndị na-eji ire ekwentị eme ihe. N'otu aka ahụ ka m na-ahụ ozi a, ọ bụ gịnị na-afịa ugbu a na ya bụ akwụkwọ. A na-akọwa na ndị a na-enye enyo na ha bụ ndị otu ọlụ ọgbalaga sitere na mba Chad nakwa Sudan. A nwụchiela ha ugbu a na Ikorodu, steeti Lagos. Ya bụ na ọtụtụ n'ime ndị na-akpa arụ abụchadịghị ndị obodo Naịjirịa. Ndị a sitere mba Chad nakwa Sudan bata na Ikorodu, steeti Lagos. A nwụchiela ha ugbu a. Ị hụrụ atiku ịzọ ọkwa ọchịchị onyeisi ala? Nke a ga-abụ ihe ngosipụta o maka onye Fulani iwere ọchịchị. Nke a ka Babachi Lawal na-ekwupụta ugbu a. A na-akọwakwara anyị o. Otu nwaanyị na-eti mkpu o si na onye gara alụ ya kagburu alụmalụ ya maka na ya abịaghị olili papa ya. O nweghị ihe mmadụ na-agadịghị ahụ n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya. Nke bụ eziokwu bụ na otu nwata nwa agbọghọ pụtara na-asị na onye chọrọ ịlụ ya alụ si na alụmalụ ha agakwaghị enwe isi kagbuo agbamakwụkwọ ha kwesịrị ime maka na ya abịaghị olili nke papa ya bụ onye eliri. N'ihi ya na alụmalụ enwekwaghị isi. Onyeisi ala Bola Tinubu, ọ na-emezi Naịjirịa o. Ọ na-emezi Naịjirịa. Onye na-ekwu nke a, ọ bụ ndị na-eme ejije. Ndị nke Nollywood na ha dị na kerere ndim ha na-ekwupụta nkwado ha nwere nye onye isi ala Bola Tinubu. Ha na-agụ Tinubu ka anyị ga-eso ma ọ na-ejeje o. Nke a ka ndị a na-eme ejije Nollywood na-ekwu ugbu a. Ha so onye isi ala na-edozi Naịjirịa. Nke a ka ndị na-eme ejije Nollywood na-ekwupụta nkwado ha nyere onye isi ala Bola.

maka ime njem ngagharị nke ndọrọndọrọ ọchịchị gọọmenti steeti Enugu adọọla aka na ntị maka ndị ahịa bụ ndị na-eji n'ihi ịgbatụ nta nkwado mechie ahịa ha o maka pati adọọla ha aka na ntị sị ha hịnyam o unu emekwala ihe dị otu ihe ọzọ o. Ndị ọrụ agha ugbu a enyela aka iji hụ na atọhapụrụ mmadụ 360 bụ ndị atọrọla atọrọ na oke ọhịa dị iche iche nke dị na mpaghara ugwu nke Madara kpọmkwem na steeti Borno. Enyela aka ugbo ịhụ na atọhapụrụ ndị a bụ ndị nke ndị ntọ tọrọla atọrọ atọhapụla ha ugbu a. Ọ dị egwu ụlọ ọrụ MTN na-etizi mkpu n'oke olu si mba o ihe unu na-ekwu maka na unu na-ebe anyị ebubo na anyị na-ezuru data unu n'ohi ndị tinyere ihe n'ekwentị ihe eji ezipụ ozi anyị evuru ya mba ọwụghị ota hụ ji chee ya ka o ji bụrụ ha na ọrụ ugbu a na-ekwupụta na ya bụ ebubo a na-ebo ha maka izu ohi na ọwụ dị achị o nke ka ndị ụlọ ọrụ MTN na-ekwupụta ugbu a. O nweghịkwa ihe ga-adị ka itinye ihe ije were gasị gị na ọ gaghị aga akụchapụ ya ma ọ bụ ihe dịra gị declined mba. Nke a ka ndị ụlọ ọrụ CBN na-ekwupụta ugbu a. Ha sịrị na ha ga-edozi ihe eji eme ihe ma nke POS o ma nke ATM o ma nke eji adọrọ ego na usoro ọlọrọ ọhụrụ na ha ga-edozi ya nke ọma ka ọ ga-abịa chọrọ iwe ego gị weta ọ bụghị gara iwe ego asị gị na ọ pụọla ma ọ bụ na ọ pụbeghị. Anwụchiela otu nwaanyị na steeti Edo maka na ọ gara na-agbasa ozi ụgha na-akọwa na ndị ntọ mmadụ bịara n'ụlọ akwụkwọ ndị dị na steeti ahụ tọrọ ụmụ akwụkwọ asị ya na steeti ole ya sị na ọ bụ n'Edo achọwa otu abụghị n'ezi Peter Obi ugbu a ekelela ụkọchukwu William Kumuyi ọsị emume ncheta ọmụmụ ọma dịka ọ gbarala afọ 85 ya na-akpọ oku maka inwe okwukwe na olileanya dịka ọ kpọrọ nwa amadi a onye bụ ihe nlereanya maka nna nke okwukwe a na-ekwu okwu ya o. Anwụchiela di na nwunye bụ ụmụafọ Naịjirịa ndị sitere na obodo Naịjirịa buru ọgwụ ike gawa na India. Ihe a bụ na mpaghara Mumbai ka nke ahụ kpọtụrụ dịka sịrị na ọgwụ a ha bụ ịgbakọ ya ọnụego ya ruru nde naira 42 na ọma 8 bụ ọgwụ ike ha bụ gawazie mba India.

Ana m ahụkwa ozi bụ nke na-akọwarịtara anyị ugbu a na ndị otu ọla ọgbalaga bụ ndị sitere na Chad nakwa Sudan bata Naịjirịa. Ha batara n'Ikorodu kpọmkwem na steeti Lagos, anwụchiela ha ugbu a. Aka akparala ha oo, bụ ndị a sitere na mba Chad nakwa Sudan bata n'obodo Naịjirịa, aka akparala ha ugbu a. Ya bụ Obasanjo agbaala arụkwa gị m ugbu a na pati APC. Ọgbaala arụkwa gị m na pati APC si na ya emewo, ọ chọkwaghị n'ebe ahụ ọzọ. Ya bụ onye kwankwaso họpụtara ịzọ ọkwa na ndị niile ya na ya so n'aha pati NDC. Ndị NDC ugbu a eleela ndị niile nke otu kwankwaso ya họpụtara ịzọ ọkwa na Kano bịa gbanwegharịa ha n'ihi ebubo ndị nke a na-ebo na enweghị nkwekọrịta dabara adaba bụ nke nwere maka ndị a họpụtara maka ntuliaka ụlọ afọ 2027. Ọ ga-adịkwa behu ube o. Ndume Ali Ndume iche Tinubu ihu ebe Tinubu na-eche Peter Obi na Atiku ihu, ọ ga-adịkwa behu ube. Maka Peter Obi, onwego onye ga-ewetara anyị nsogbu, onwego onye ga-etinye nsogbu n'etiti mụ na ọga m. Nke a ka Dati Baba Ahmed na-ekwupụta o, bụ onye ahụ ya na Peter Obi soro zọọ ọkwa n'ọrụ Peter Obi dịka onye osota. Ọ sị maka Peter Obi, onwego mmadụ ọbụla Chineke kere eke na-eku ume fimfi ga-etinye ọgbaghara n'etiti mụ na ọga m bụ Peter Obi. Nke a ka Baba Dati Ahmed na-ekwupụta ugbu a. Nsogbu ụwa ọhakwa ka ukwu nkụ. A na-akọwa na ọkụ ọgbụgba ugbu a tabarala na otu ụlọ ndị nke dị na steeti Osun. Eziokwu amagidere m amagide osi m ọsọfịa ga aga mewe ejije ga ka imewe ejije. Nke a ka nke m owu na-ekwupụta. Nke m owu bụkwanụ ọsọfịa. Ọsọfịa sịrị na amagidere ya ọbụ dịrị ihe ọ chọrọ ime, mana amagidere ya sị ọsọfịa gakwanụ ga aga mewe ejije. A na-akọwa ugbu a na Pela agbawala Javis ọla aka. Si ya, Javis, ị ga-alụ m? Javis asị ya, maka na a na-anata ozi sịrị na Javis na ọ dị ime o. Ma jụọ sị, Pela oluru ime ahụ elu? Otu a ka o ji na-adị. Bona boy jụrụ inyere m aka o, na-agbanyekwaghị otu m jiri mee ka ọ gakwara ya nke ọma. Na ndị ọzọkwa ndị m sịrị nyere m n'aka ha ajụ. Sky B na-ekwu nke a. Sky B sị na Bonaboy jụrụ inyere ya aka. Akọwala ugbu a na otu onye anwụọla ebe e lere ọtụtụ ụlọ mụnye ọkụ na steeti Benue dịka ndị otu isi ekwego ọnwụ gara ga wakpo obodo ndị dị na steeti Benue. Unu lekwekwanụ na ndị otu ọla ọgbalaga o ewerela egbe lee ndị ọrụ ubi sụsịa ha ka akwụ kwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwakwa. Ya bụ na ha gbagbusiela ndị ọrụ ubi ugbu a. Ndị gara ka ha kọfụtara anyị ihe anyị ga-eri. Ihe a bụ ihe mere na-eme na steeti Zamfara, bụ ebe ndị a nọrọ gbagbuo ndị ọrụ ubi lee ndị ọzọ merụọ ahụ ndị gara ịkọfụta ihe oriri.

maka mwepụ nke ndị otu ọla ọgbala gawa kpọrọ ugbu a mmadụ anọ anwụọla ebe a tọrọkwala ndị na-eme njem na steeti Zamfara. Mpaghara 14 Brigade nke ndị ọrụ agha anwụchela mmadụ atọ bụ ndị a na-enye enyo na ha bụ ndị otu ọla ọgbalaga ma napụtakwa ha ngwa ọgụ ha ji n'aka. Ọ dịkwa egwu ka Chineke nyere ụmụ ya aka n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya. Ndị e weburu akụkọ ndị nke ruterela m aka na mgbe ụtụtụ a n'akwụkwọ akụkọ This Day, dịka m ga-ebughachizi oche a n'aka Ugebe Ngala. Cheta na ị ka na-ege ntị n'ụlọ ọrụ Rose 101.9 FM Aba. Ya gaziere gị dịka ị na-ahapụ ya n'ebe ahụ. Ndewo.

ane kuba na party APC o na state osun o dem bo de berele o reje le behi o ara da le behi amaka gini ane me ka ma tu wa o oso mi sore o onye wo stunt APC member o gala party APC o gala ya o de la mbamba o ba fuola kadi bu a o egu gade ha egu li stick egu kana jo gini na me kof kan party APC ga we be o ga we be Ijo la mi anjo mpala bi anu kansa gen yan sambele o. Olo olo. Aga jenko. Aha. Awo nkola aga jen, aga jen panko. Awo mbo nye jowa. Ebo nye hapri APC gawa. Aga jen panko. Aina hutubu awo. Ababi o. Ogra lo kuya na keya. Ababi o sasa. Aso mwagi mbobo la mkwede pati APC mkwa o. E mwagi mwa mkwa o. Ine ha bu nweta ma bu nweta mmeri na ti aka ele mola ka ha bu kwa gezi okwu nyere ndi omiwu na ka ha bu gezi okwu o na obu okwu ghega mega agaju onye maka na me na tin saduin ane kubu a o adi ma di kembe o jala bu garo che o afa bu ka bo di da bu na to o bu garo che we afa garaga me na tin sabin duin O surely ke dead. O surely ke. O debrele. Dabi mwa de gama. Dabi mwa de gama. O ra de kula. Ana so ni siala. Kogano na o. Kogaru kwe gu. Makana mena tinsa duye. O dembe. O debrele. Adi otu ihe na-ege mi iwe na ndị ele mejiji mana ya dịwa oge aga meke ya. Shafi Bello, ọsụ m kara unu. Ọsị niile ga-egbe ọta to be sexy. Ọ bụ otu nwaanyị si ya rụ mmadụ kpọrọ iko. Na-enweta ego jeri ihe ya kwara gaala ihu. Ya kwara ma ngaji o, ya kwara ma efere o, ya kwara ma ihe niile a na-akwa akwa. Nkwata nkwa niile ya kwawa ya. Ọ lụgharịala taa, ya kwugharịa. Ndị celebrities. Ndị celebrities. Tukwasi hobi ati ya un ni wala amawrende beke. Allegedly.

0: Ọdị mma biko ka anyị were kwa akara ekwentị ahụ ọzọ 081-335-9358. Cheta na ị pụrụ iji ya kpọbata ma wekwara ya debatara anyị ozi na WhatsApp anyị ebe pụkwara ịkpọ nke a bụ 081-211-1199.
1: Ndewo. Alo.
2: Morning. Jill.
1: Ya mara ga mbe bola chi nwa ya mabeke.
2: Thank you. Onye mjeko anya ga kwala ozo na tutu aka yina na mere baya. Ekezi mbe di ko meke zi mo nyo bola. Igwa ga ezi oku. Ai sa ga ai gi shi wana anko. Dema gwa ndo chi chi ani. Ekezi m chineke na nda wundi ji ndo ani. Ishi akpọla anyị, anyị ekwechirila. Kemgbe onwe dị ihe unu ga-eme ugbo anyị awuli elu bikos anyị akarala obi n'ihe unu na-eme anyị. Ekele m Chineke na Chineke nyere anyị ume niile anyị na-eku ma ha nwanọ die na-achi anyị. Ofu ume ahụ ka Chineke nyekọtara anyị na unu. Anyị na ha echi nọ na nkọ. Ndị mmadụ na ha echile na nkọ. Anyị akarala obi. Nsogbu adị. Unu mewe anyị a, ma Chineke na-elu unu n'eluigwe ahụ ọnụ. Ọ na-elu unu n'otu n'otu. Nsogbu adịghị. Onye ọbụla ga-eji ọnụ ya zaa ajụjụ n'ishi n'ishi. Ọsọ eluigwe bụ n'ishi n'ishi. Ọ ka wuru ilu. Ha nwere ntị ha nụrụ ma ha nwekwa ha ahapụ. Ụbọchị ahụ a ga-asị gị, pụọ n'ọrụ m gaa jụọ onwe gị ajụjụ. Ndewo.
0: Ndewo. Ndewo nwaanyị ọma Jizọs.
1: Alo, onye na-akpọtara anyị. Alo.
0: Abụ onye na-akụrụ anyị aka ebe ọla chi.
1: Ụtụtụ ama ụtọ, oh God.
3: Ụtụtụ ama
0: ụtọ. Ụtụtụ ama nye gị ụtọ, Chukwu ndewo.
3: Maazị Kristi n'ofe Gaya.
0: Tochukwu ndewo, ka e ka imere n'ụtụtụ a.
3: Adị m mma.
0: Ya gasịrị
3: gị. Mami Lai.
1: Bekee.
3: Ị hụrụ ka egwu obodo na Naịjirịa. Mada National Tribune na-eme ọfụma. Tribune na-eme ọfụma na oke gbuo gbuo. Tribune na-eme ọfụma na n'Enugu gas adịla ọnụ. Ndị mmadụ na-efifi na nkọ. Tribune na-eme ọfụma. Chineke biko ngazi kepụtara ụmụazị atọrọ atọrọ. Bikọs erewe Tribune anya. Erewe Tribune anya.
0: Iji aga aga aga. Ndewo Tochukwu ya gaziere gị.
1: Alo.
0: Alo.
4: Ewu, kemente nwa gị na-eke yara amụ.
1: Ya mara
0: ya gaziere gị nụ.
1: Ya gaziere gị.
4: Ọ ga-abụkwa chairman sitere ụmụ obila ọhụrụ.
0: Chairman, chairman, ndewo.
4: Ndewo, amanyere unu.
0: Ndewo.
4: Adị mma ejije ọnụ. Maka ịgbatara ndị federal gọọmenti ndị ji ịda nkụ. Eyi anyị ezu. Tupu anyị ahakwanụ oke na gbuo anyị adịkwa ndị mgbe mbi iri jida nkụ most of us eriekwala ihe esiri na nkụ bifo anyị abịa bara ga aga na onwe iji ichi na nkụ gbuo bie
1: yiri
4: akịkọ ochie he mbi ekwu mbụsị ndị selebriti na ndị ohere na dakụ ebuko ata ihe niile na-enweghị ugwe otu ga-eme. One of them to join hands together and the federal government of Nigeria that like obodo naanị a agbụrawa ike.
0: Ọ dị mma ndewo ya gaziere gị dede anyị ichi emeela.
1: Kaelu onye na-akpọtara anyị. Alo.
5: Ogaba ndal ụtụtụ ọma.
1: Ndewo ya mara gị mma maazị ikpe mara eziokwu.
5: Maazị Zọpachi adị n'otu ikpe mara eziokwu.
0: Ndewo.
5: Ndị na-eme ihe ejije. Nollywood sida na Tinubu
0: na
5: ọ na-agbalị n'ọrụ ya amaka.
0: Ọ na-akpachi Naịjirịa.
5: Ekelekwa m ha. Ha na-agbalị ito Tinubu na otu ọnọdụ anyị dị, ọnọdụ obodo a dị. Ka mmadụ ga-ewepụta ọnụ na-ekele Tinubu si ya jisi ike n'ihe ọ na-eme. Ya jisi ike na mkpọrọ mmadụ a na-atọrọ, ya jisi ike na ogbugbu a na-egbu. Ngwale ya agụrụ ya ụzọ ole n'ụtụtụ a, ebe a tọrọ na ebe e gburu n'ụtụtụ a. Ihe ndị a niile ihe ndị ahụra nna anyị na-ahụta ya mara na gọọmenti ahịa aja kọnsistentị ilesi obodo a anya. Nwoke adịghị redi ena ihe ọdụ afta ya awụ ihe ọ ga-eme ka ọ banye n'ọchịchị ọzọ. Lee ihe agụọ na egburula ebe a, atụrụla ebe a, egbuola ebe a, egbuola ebe a. Anyị enwe ọnụ na-ekele ya na nke o mere eme wee na-ekelekwa na nke ọ ka ya emere anyị emere. Ihe na-ekwesịrị ime ndị ọbụla na-ewepụta ọnụ ha na-asị na Tinubu na-agba mbọ n'obodo a. no bi anyi onwe ihe ona ruru anyi onwe ihe ona nda anyi udo dire onu
0: ndewo udo dire kwara gino
1: ndewo ya maragema kale yana patura anyi alo ndewo ya maragema bola ti ne kan gina ya no
6: patoto ma na ha o chino so
0: ndewo ya ndewo adema ndewo ya gazere gino
6: Nollywood, and then I asked him, you know, this country, and crazy people. Anyway, about the Yachoga, or about Yuka Achoga. Hungry lions, and a crazy dream book. Upon other government, make her on the side, and I she was an uncle. About I see an uncle, or what I see an uncle. I see even a yes, an uncle cat or carry a case in a gas.
0: Ndewo ya gazire gino
1: ya maragema ya gazire gidede ya maragema Kailo yana kwaturanyi alo
0: hello
3: tutoma
0: ututoma
1: ya maragema ya bola chine kangini ya no
0: ututoma
1: ndewo ya
3: wada
0: fevo
1: ndewo ya wada
3: chọrọ ikwu na nnọọda sịrị na di na nwunye ga-ebi ụmụ ha iche abịala iche ka m gwa nke enweghị okwu ụmụ nwoke ihe ụlọ ahụ fọrọ ya mfọrọ ọba ya nwe ụlọ ahụ ọma ihe a na-eresi n'ike n'ahịa ọrụ na ọma ọ gara emepe ọnụ ekwu rọbish ahụ ọ bịa na-ekwu ụgwọ gwara m dị pati ya na-aga n'ụlọ n'ụlọ ahụkwala anwụ abịa n'ụlọ m ọkwa ha emewela kampen ha abịa n'ụlọ n'ụlọ ha mecha ha winye ha atawa ndị mmadụ ahụ ahụkwala m akpụkpọ n'ụlọ m ndị aha chineke na-arịọ atrakịlatrak dedurubụ gwa ya na isi na nkụ ọ mara ya ahụ ihe na ọ arịọ chineke ka ndụ dị ọnwụ ụfe isi na nkụ ihe ofe nkwupụ bụrụ anyị n'ọdụ
0: ndewo
1: ndewo ya mara gị mma Hello.
0: Hello, Ibolachi.
6: We're going to go to the house.
0: Onye tori odunu
6: dimi. Thank you my brother. Bi me yigu ana, bona boy ma o ma hinde kwatri yime. Ona ore ye lo kola kola kwa DJ ya kwa DJ lo. Ndere abo so bosa, me bi ya agbaka ha loto. Ka ha enwe bi ke. O to si bi ati kora ha ma nda o ne ka ha so at least. Ona yigu ana. Ona ja de ma mbo la kana ma le me, ya mo de ka ma ma kare bo le me. Adi ama meji. Because I'm Sky B. Mgbe a tụrụ ma mbebe ma mbebe n'ụwa a amacha na ọ ndịbe ga ha atọ katel na ire ha abụ tụmgba ha and chewe eziokwu ị gaga gụọ ya ị ga-ahụ na kpụna abụ tụrụ otu ha ịlawata ndị ahụ niile ugbu a na tụcha gbagha ọta bete ọ gbapụchara ha niile ugbu a na akpọzi ha ụmụ mụgụ ozi ha ọ dapụtara n'anya otutodi skyb ile n'anya ma ọ dabara gị nwoke aga na-arị arịa nwoke dịkwa mbe mmadụ gwaghọtala ga gbanụ mbọ ọwụ dizanị ga abịa mmụọ ọ gwara ntụla ga-ada mmụọ
0: Oh, we are all gonna wrap your mouth clear.
1: Hello. Hello. Mommy,
7: Mommy B.
1: It's Tommy Bolati, Mommy B. Mommy B.
0: Mommy B. Bolati.
7: Hello.
0: Hi, there, Mao.
7: Yo, pretty work today.
0: Mommy being there, we are going to get all that here.
1: Mommy can anim.
7: I found my life.
1: Mommy B.
7: Yo, turn.
1: I know, I'll go up. I'm on a video.
7: I don't know,
1: I'm not. I mean, I'm not. ndewo
7: nsi me di ona go e ba asu me ti wa na nko o kwa na nko na isi no mwa nyi wa dile abukwa na nko
1: ali ga re
7: ato ga mtu shemike no bo abla e di ano we aga we ma da we bo mo ngwa o gba o mo igbo ihi gere a o to to abla a o he mi la gara we mi na hu ko ti
1: e to a
7: bo mpa bo o landlord organic make chance pe si ano la nko
1: Ezekwu akọrẹ jiela
7: abọla ganigwe o de nnọdi hibe o maala anya ahọ abọla ala landlord di nwe obi ebere me ka na chance nde bi le wa lord na ala bi acho to ngala kwa oko anya na ọlọ di me ke lewa wo ba me ke lewa wo ba ya de wa wo na adu aje o ma mma o ga di chi me ke mma anya gwa wa no chi me ke okwu o da bo wa anya se o se na o ye de me jije
1: Really, make it. But I equa equa equa equa equa equa equa equa equa equa equa equa equa
7: equa equa equa
1: equa equa equa
7: equa equa equa equa equa equa equa equa equa equa equa equa equa equa equa equa equa equa equa equa equa equa equa equa equa equa equa equa equa equa equa equa equa
0: ndi ade
7: meji
1: je
7: ama
1: moto wa
7: wena
1: no ndewo ndama mi bi amaragma allo
8: biko ne uli wa ka tibai ka kwa jema zo ne
1: biko ege ta
0: biko ga tibai ke onye ratiba ya ratibi ke no
1: ozi ako wasa panyelo ozi nde nke na eba hu ozi nde nke batara no kani wike gwa ti panya ga ni hu
0: Ade manyi hurozi gi na WhatsApp anyị na mbụ tụtụ a esi na bola chi ndị nke m ahụrụ m ihe omume unu n'anya abụ m Chibuzo onye mechi isi tere State Lagos na Ege nti isi n'ichere na ọchịchị nke dị ugbu a anaghị emeta ya maka na anya hụsiele anya ma hụsịcha ha onweghị ihe ọzọ mmadụ nwere ike ịgwa anyị maọbụ ihe anyị nwere ike ime ka onye ọbụla ga-nweta akwụkwọ PVC ya ma dịkwa na njikere na ntuli aka elu afọ 2027 ka Chineke gọzie anyị ndewo.
1: Ndewo ya mara gị mma. Ka ndị na-akpọ ka ma gakwa na ebe zoku Facebook ka ngalị ma ozi ndị nke na-ebe ha nke jaị na gburu anya. Alo!
9: Alo! Ogebe ngala.
1: Ya mara gị mma ebola chi Maazị Apatukwu.
9: Ma akọm diapra.
0: Ndewo Maazị Apatukwu ke ki mere ebola chi.
9: Oke nwona aya nugo lulu
1: ndewo ya mara gi mma
9: ana me ti gonu na nwana anyi nwoke bu nke mogu na amanye amanye onye amanye kwano ya ojo je ya kwa governor ko senator eh ono ka me kwano onye amanye ya me ime ihe jije yoto ese ma ese mo che o ti ba na eri ri onye amanye ziri ya
1: ene kere eri ri
0: ndewo
9: ama mo kere eri ri
1: I'm going to go to the house. Alo
9: Ọtụtụ ọma
0: ma ọtụtụ ọma ndị ya gaziere gị destiny mụzọ akara aka
9: ọ bụ ndị ọma That's me, and I think that my mother got born with a prayer. You need to come and come.
0: Devo ya dire che da me non la devo
1: destinare a destiny musa caraca nega bozo ku Facebook anu muzi nka hore ba hu
0: ademanozi anyi huru na Facebook anyi huru zigi talking to dozi akuma olebrasi toro wori sobodo state mo esire na ojiji etiti n'obodo Nigeria anyi na-ejikwado ọchịchị onye kwu uche ya mee ihe ọ na-erekwado ire n'obodo a esi na ndị ndu anyị ha enwekwara mmasị ha enwekwara ịdị uchu n'ọrụ ha enwekwara mweda n'ala maọbụ ịdị na njikere ime ihe ahụrụ na ọchịchị onye kwu uche ya na nsogbu anyị na-ahụta sitere n'aka ụmụafọ Naijiria ị na-agwa ndị ndu anyị ka ha gaa n'iri nwee mkpalite mmụọ site n'aka ndị nke nọburu na ọkwa na ndị mere ihe ịtụnanya n'oge gara aga na ọchịchị ndewo ya gaziere gị nọ Edward Ogbonna ya sitere igwe ebe ike aba esi na Bola Chimaazị Clinton na Kugebe jisina ike n'ọlụ nke unu na-alụ ka Jehova gaa n'iru ịnọnyere unu ise o Promise John Don esiri ụtụtụ ọma o aka bụ Promise John Don sitere asa ụmụ mgbede unu ahụla mmiri ozizo asị m ka m kele unu ndị anyị kelekwe gị nụ Promise John Don n'otu aka ha anyị hụrụ ozi nke gị n'ebe a Injinia Prince Donski esiri ụtụtụ ọma esitere m ọgbọ Hill na-edetere unu ozi biko kedu ihe merenụ ndị nchekwa jiri hapụ ịga chọọ ndị ntọrọ mmadụ ha bịa a na-ejidezi ụmụ okorobịa na-aba esi
1: ahụghị
0: anara gị ekwentị iji mee iji zitere ha ego
1: iji zitere ha ego ịghọọla onye
0: nyanwụ
1: biko ka ndị uwe ojii zuokwa n'ike
0: hei Chineke biko nyere ụmụ gị aka ahụ onye jiri ejiji ọma sị na onye ahụ wụzi onye ya
1: ọ bụ ka ịdịwa ka ndị ara kpagharịwa
0: Chukwudi Patrick isiri Unabola Chidimma mere gịnị abụ m oji evenchọ sitere Cemetery Market aba kedu ka ndị ụlọ nzukọ omeiwu anyị n'agbanyeghị otu okwu akụnụba Naijiria
1: jiri
0: gesi na wao ndewo dis kwantri ya gaziere gị eze nwa ikedi na chi prince ikedi siri Bola Chimaazị Clinton na Kugebe mma isi na ihe ị na-ajụ onwe gị bụ maka ihe ndị a na-ahụta ugbu a na ndị ọdịmma na ndị ama ama gịsi kedu otu anyị siri gawa garute ebe a maka ọnọdụ enweghị nchekwa na-ahụta nakwa enweghị ọrụ gụnyere agụrụ na ihe ndị ọzọ a na-ahụta n'obodo Naijiria ọtụtụ n'ime ndị ndu anyị ihe a na-achọ wụ otu ha ga-eji mee ntuliaka elu ime ụlọ na ihe ndị ọzọ so ya n'azụ gasị wichiwe Naijiria isitere ngwa ihe ekwe dị na ugwu na agbọ ndewo ya gaziere gị Henry Ohaji siri na Bola Chi ndị nke m n'otu aka anyị hụkwara ozi gị Mike Moore isiri ụtụtụ m Gebe Ngala ndewo ya gaziere gị anyị hụkwara ozi gị oge Consola Ume ya gaziere gị si n'ịdị mma ya gazie nọ
1: ndewo biko maazị ekechikọta okporo ọnụ ka anyị kepịachaa gbanka
0: biko ekele m gị maka isonyere anyị ya bụrụ na ịdebatara ozi mara na anyị were ya abụkwara na anyị enweghị ozi gị marazie na osi gị anyị n'aka onye ike Facebook kpachiri ụfọdụ n'ime ozi ndị nke anyị na-ahụ gị ya gaziere onye ukwu na onye ntị onye nụrụ olu ya bụ m Clinton Obidaya ndewo
1: nnọkwa m onwe m Chidimma mere gịnị ndewo nọ.

0: Anyangwa Chakela Rose 101.9 FM.
1: Okwala elekere itolu ngototo igbomoronze muzo unabwalachi yana nege ugbabu oke uju akoko isoku nkamba na mbune meka ni matana unisela bolati nibu iketachula mbode inhuo na age mizioku mahona yabu ndio pebe gabu ndage nyoso na lani mani uku na lani aga abuebe gano nazo ndio hi otundio anu agyo la lani ubuwe zipula yabu ubelu gaga no gahona aga napata oma akanya na kwande nkuzi atoro na state oyo ani kuba ndio anu aga lani anguchila mari ato na state abia bunda ni kuo na hana ere akoro ngwogo na ba chitakwa na tabo abale atsoto ni mwongu shi na fapuka abo ni ira abo ni shi ndige utara kwa nke tabo
2: Clinton Obidaya
1: na kwa mwongu mwongu chede mma mmeregene ubu wa gerezie akoko ndia nuzuzuke

iji kachara ụmụ akwụkwọ n'ala anyị ugbu a bụ na mkpuchi bekee ekwuola na ha ga-eji mkpụrụ ụbọchị 19 dị mma were anya gwuru anya gara na mahadum dịgasị iche iche iji mara ma ya bụ ọrụ ngo nke opportunity fund wepụtara ka a na-arụ ma nakwa aga n'ihu ka nwere ihe ọzọ n'ime ya. Ha bụrụ n'ebubo na o nwere ụfọdụ ọrụ ngo bụ nke eleghara anya nakwa ndị nke a nụrụ waja waja bụ nke a na-ahụta n'ala Naijiria gbaa gburugburu ma na-ekwu na nke ahụ adabaghị adaba. N'ịga n'ihu ha mapụrụ ọkwa ugbu a na ya bụ ọrụ ngo bụ nke state fund na-arụ na ha ga-eji anya gwuru anya na ememere n'ụzọ kwesịrị ekwesị ma gaa n'ihu ịhọpụta otu kọmitii ọrụ ha ga-abụ ịhụ na nke ahụ ga-abụ ihe ga-abịa na mmezu ma hụkwa na a ga-abata n'okwu ahụ hụ na ndị nka na-emezighị emezi na a ga-emezicha ya dị mma. N'akwụ ozi nke ahụ na Sunday, onyeisi otu Nancy bụ Akinteye Babatunde bụ onye mere mkpebi a ma na-ezipụ ozi o na-ekwu na-esi ọnụ na-eme mkpesa maka ya bụ ụdịrị ọrụ nke a na-ahụ anụgide ahapụ n'ụzọ ma na-ekwela ihe a bụ nnọọ ọrụ ngo nke ndị state fund na-arụ n'ụzọ dịgasị iche iche mgbe nke a na-ahụta na ụfọdụ n'ime ha ndị etinyere n'aka anadịghị arụzi arụzi. Otu a ga n'erugbe na kpọkọchi ala anyị ka ha biko gaa n'ihu ime ntinye ego n'ebe ọbara ọbara na agụmakwụkwọ ma hụkwa na bụkwanụ ka ha na-emesi n'aka ụlọ ọrụ state fund bụkwanụ ka ha na-ekwu na ọ ga-adị mma ka ndị abatara n'okwu a ma leba anya iji mara kpọmkwem ọrụ ngo ndị nke gbaghara gbaghara ma nwee ike rụọ ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị iji hụ na ndị ji maka ha na-arụ ya bụ akwụkwọ ga-erite uru na nke ahụ. Ka ọ dị ugbu otu Nancy na-emesi ya bụ ụlọ mahadum ụlọ akwụkwọ dị elu obi ike ma na-ekwu nakwa ndị otu state fund sokotokpo n'ebe ahụ nakwa ndị ji ọrụ ngo ka ha biko tinyekwa ndị ndu ụmụakwụkwọ ka ha biko bịa gbakọ aka ọnụ iji hụ na ya bụ otu kọmitii ọrụ ha ga-abụ ije na gwuru anya mama ma ihe a na-ezikwa ha ma ha natara nrụta ka ha gbapụ ya ọsọ iji hụ na ọrụ ngo ma ndị nke aleghara anya o ma ndị nke gbaghara gbaghara ma ndị nke nwere obodo ndị gwuru ya anya ka ahụ ugbu a na a ga-emezi ya maka ọdịmma ụmụakwụkwọ ndị nọ na mahadum dị otu a.

0: Otu ụlọọrụ bọọdụ nke Jambo ekwupụtala ugbu a atụmatụ ha maka ụmụ akwụkwọ ndị a na-ahazi chọrọ ịba ụlọ akwụkwọ mahadum maka afọ 2026. Ha kọwara na o nwere ule a na-ahaziri ọtụtụ ndị na-esonyeghị lee ya bụ ule Jambo ndị debanyekwara n'aha n'oge ahụ. Nhazi ule a ka e yiri na ọ ga-adị n'ụbọchị Satọde abalị 13 nke ọnwa Juun afọ anyị nọ n'ime ya, dịka ozi ya sitere na akwụkwọ ozi ya wepụtara n'ụbọchị Sọnde n'aka ọnụ na-ekwuchitere otu ụlọọrụ bọọdụ nke Jamb bụ Fabian Benjamin. Ozi ya bịara na-akọwa na nke a gụnyere n'akwụkwọ ozi nke ihe arịrịọ n'aka ndị a chọrọ isonye na ule a. Otu bọọdụ Jamb kọwara na nhazi ule a bụ maka ọtụtụ ụmụ akwụkwọ bụ ndị nke kwesịrịlanụ isonyere na ya bụ ule nke UTME, mana n'ihi ihe ọdachi ụwa nke usoro nzirịta ozi nyere ha nsogbu, emezie ka ha bụrụ ndị na-esonyereghị, mere ha jiri na-ahaziri ha ule a pụrụ iche ugbu a. Ndị a bụ ndị debanyerela aha maka ya bụ ile ule ka e nyere ndụmọdụ ka ha were ohere a ugbu a kpọrọ ihe maka ịdị na njikere nke ile ule a ha na-ahaziri ha n'ihi ndị ga-abanye mahadum.
1: Ndị ọrụ agha elu ala anyị ugbu a na ha aga n'ihu ịhụ na ha ga-akwado ya bụ atụmatụ a na-eme ugbu a, ịhụ na a ga-akpọtachita ụmụakwụkwọ nakwa ndị nkụzi atụrụ atụrụ na Yowata nakwa Ahụrụ dị na ọchịchị kansụl Orire dị na steeti Oyo. N'akwụkwọ ozi nke onyeisi otu NAF bụ onye E Komadro Ehimen bụ onye gara n'iri na-agwa onye gọvanọ steeti ahụ bụ Seyi Makinde ma na-ekpughe n'oge ha nwere ọgbakọ n'oge ọ gara njem nlere anya. Ọ gara aga na-ekwu na ọ ga-adị mma ka agbakọ aka ọnụ ọbụka na ahụta ndị sokotokpo n'ụlọ ọrụ a iji hụ na a ga-atọhapụ ndị a ejiji. Ka ọ dị, ha nwere ọgbakọ n'abalị 5 nke ọnwa 6 nke afọ a, ebe ha nọrọ mee mkpebi ahịrị odo, ebe a hụtara E Marshal Sunday Kelvin Aneke nakwa E Officer Commanding AOC Logistic Command E Vice Marshal Abubakar Sule bụcha ndị a na-ahụ bịara ya bụ ọgbakọ isokotokpo a. N'akwụkwọ ozi nke mere ka ahụ maka ndị bụ onye kpughe n'otu NAF ugbu a azapụla n'ọkụ eji hụ na a ga-eji aka ọkụ ọkụ chụwa ndị atụrụ atụrụ ma nkwa na a ga-anapụta ha ma ji amamihe mee ihe ga-anapụta ndị atụrụ atụrụ. Onye gọvanọ nọ na-ekwu okwu na eji amamihe ugbu a na-etinye uchu ma na-agbasi mbọ ike, bụkwa na nke eji n'ụkpụrụ kwesịrị ekwesị nakwa mgbalịsi ike ndị nke kwesịrị ekwesị iji hụ na ndị ugbu atụrụ ga-apụta na-enwe ọkụ penny ọbụla ga-akọ ha n'ahụ. Kịtakwa n'ụlọọrụ Rose FM na jetakwana ya bụ onye isi ala Bola Tinubu kwadoro ya bụ mmadụ bụ ndị ọrụ agha ala anyị 1,000 ịba n'ime ọhịa ma chekwa ya bụ ogbe ndị ahụ iji hụ na a ga-anapụta ma ndị nkụzi ma ụmụakwụkwọ ka ọkọpenye ọbụla ghara ịkọ ha n'ahụ.

Otu jikọtara ndị okpukperechi Kraịst n'obodo Naịjirịa bụ ndị Kano na mkpirisi bekee ngalaba nke South West etiela mkpu n'oke olu gbasara ọnọdụ enweghị nchekwa na ahụta na mpaghara dị iche iche nke obodo Naịjirịa. Ha akpọọla gọọmenti nakwa ndị isi okpukpo dị iche iche oku ka ha biko leba anya n'okwu a n'ụkwụ ọkụ ọkụ. Ha kwupụtara ozi ha dịka ha kpọkwuru gọọmenti etiti ka ha tinye ọnọdụ ọdụrụkwụọ maka ọnọdụ nchekwa n'obodo Naịjirịa. Nke a bụ n'akwụkwọ ozi nke onye wepụtara ya bụ onye isi oche otu Kan na mpaghara South West bụ Bishop Barnabas Akinsanya. Ozi e wepụtara ụnyaahụ bụrụ Sunday. Maka ya bụ onye na-elekọta otu ahụ na mpaghara South West, nwa Amadia Johere arụtụ aka ọ dị mkpa ọ dị gbasara ihe ndị a na-ahụta n'obodo Naịjirịa bụkwanụ ndị e kwesịrị ilebara anya ugbu a. Ọnọdụ dị ka oke ịtọ ndị mmadụ nakwa ndị otu ọlụ ọgbalaga gụnyere ọgbaghara ndị ọzọ dị iche iche nke a na-ahụta na steeti Oyo, Ekiti, Ondo, Lagos na ụfọdụ steeti dị iche iche n'obodo Naịjirịa. Ha ji ohere agwa ndị nke okpukperechi Kraịst dị iche iche ka ha biko gaa n'iru na-ekpe ekpere maka udo nakwa nchekwa nakwa obodo Naịjirịa ịbụ nke ga-esi n'ọnọdụ anyị nọ n'ime ya gbaketa. Dịka ejikwa ohere a gwa ndị nke Kraịst ka ha gaa n'iru inwe okwukwe n'ịtụkwasị Chineke obi na ọ ga-ekpuchite anyị. Ndị otu okpukperechi Kraịst a rịọrọ gọọmenti ka ha biko chọta ụzọ dị mma a ga-eji chọọ ọdịmma nke Naịjirịa ma kpuchitekwa ọtụtụ ndụ na ngwongwo bụkwa n'ihe a na-aghaghị ime iji hụ na o mere mgbe agaghị eme abụ n'ọnọdụ enweghị nchekwa a na-ahụta ugbu a. Ebe ha kọwara maka ihe a na-ahụta ka ndọrọ ndọrọ ọchịchị nakwa ọtụtụ ọrụ dịgasị iche iche bụ ndị nke a na-egwu n'obodo Naịjirịa.

otu IPOB na mkpirisi bekee ugbu a anọrọ na-ekwu maka ya mepụtara okwu onye ndu ha bụ Maazị Nnamdi Kanụ ma na-ekwenye na gọọmenti ala anyị ugbu a bụ ndị a na-ebebubo ịbụ ndị kpatara amadi agwa nkọnkọnkọnkọ n'ụlọ ikpechi ala anyị nwee bụkwa n'ebe a nọrọ onye ọkaikpe ukwu bụ Justice James Omotosho bụ onye kpara nnọọ agwa na-ejighị nnọọ oche kwesịrị ekwesị ime ihe ma lee amadi a tụwa ya nka. Onye ọkaikpe ukwu Omotosho nọrọ n'abalị 20 nke ọnwa November n'afọ 2025 ma lee Maazị Nnamdi Kanụ tụọ ya nga ma na-ebo ebubo ịbụ onye na-eyi ọhanaeze egwu nakwa onye nnupụisi nyere gọọmenti dị ugbu a bụ nke mere tụọ ya nga mkpụrụ ọka. Onye ndu otu IPOB ka na-ekwu ugbu a ọ nọrịsị n'ụlọ mkpọrọ kemgbe na Sokoto mana ebe ahụ werezi na-ekpe mere. Ka ọ dị ugbu a otu IPOB nọrọ na mbụ ma na-ekwu na akwụkwọ ozi nke ha mere ka ahụ site n'aka onye nkwuchite ọnụ ha bụ Emma Powerful bụ onye mapụrụ ọkwa ma na-ekwu na ya bụ nleba anya n'okwu Maazị Nnamdi Kanụ bụ nke e mere n'abalị 5 nke ọnwa 6 na 2026. Ọ rụtụrụ aka ahụ na gọọmenti ala anyị ugbu a n'okwu ọnụ ha bụ ndị a na-ekwu ụlọ ikpechi ala anyị nwere n'isi obodo anyị Abuja bụ ndị kwu na ha nọrọ tụọ amadi nga na-elebaghị okwu ahụ anya n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ka ọ dị ugbu a ha ewepụrụ okwu a ụlọikpe ma na-ekwu na ọ ga-adị mma ka gọọmenti ala anya na nzaghachi ikpe ha wepụrụ ma hụ na a ga-elebara okwu anya na-agbanyekwaga na ya bụ Maazị Nnamdi Kanụ bụ onye mara ya bụ ebubo ha biri aka n'ihu mere ha jiri tụọ ya nga ugbu a. Ka ọ dị otu IPOB na-emesi ụlọikpe maka gọọmenti ala anya na nzaghachi ikpe ha wepụrụ ma hụ na a ga-elebara okwu anya na-agbanyekwaga na ya bụ Maazị Nnamdi Kanụ bụ onye mara ya bụ ebubo ha biri aka n'ihu mere ha jiri tụọ ya nga ugbu a. Ka ọ dị otu IPOB na-emesi ụlọikpe obi ike ugbu a ka ha nwee ike leba anya n'okwu a ma hụ na a ga-eji akọkọ.

senati steeti Imo bụ omeiwu Hope Uzodimma akpọla ndị Igbo dị iche iche dị na steeti Ekiti ka ha biko kwado maka ịlọghachi n'oche ọchịchị nke akanachi steeti ahụ bụ Biodun Oyebanji. Uzodimma kpọrọ oku a na okwu arịrịọ nke ya n'ihe omume maka ncheta ejirimara ndị Igbo bụ nke e mere n'afọ a na steeti Ekiti, ebe onye sonyekwara ya bịa njem a bụ akanachi steeti Kogi bụ Ahmed Usman Ododo, nakwa aka na-achị steeti Ekiti abụọ Biodun Oyebanji, ndị nọrọ n'nzukọ n'ihe omume nke ndị Igbo. Aka na-achị steeti Imo bụ onye bịara nnọkọ a toro ịdị n'otu nke a na-ahụta n'etiti ndị Igbo nakwa ndị nke ha nọ na steeti ha ugbu a, karịchasịa na mpaghara South West, na-arụta aka na obodo nke ndị Igbo ga-aga n'ihu ime ntụnye maka okwu azụmahịa nakwa okwu akụnụba, gụnyere ihe ndị ọzọ ga-eweta uto na mpaghara ebe ọbụla ha hụtara onwe ha. Uzodimma ji ohere a kwee Oyebanji nkwa ya n'ọchịchị ya na ụkpụrụ ndị nke ha na-etinye ugbu a maka azụmahịa na ọ na ha emela a na-enwe uto nakwa ime ntụnye n'okwu ego, dịka ọ kọwara aka na-achị steeti Ekiti ka ezigbo onye ndu nke na-etipụta onwe ya ụnya iji hụ na e mere ihe kwesịrịla ime n'idozi ogbe nke usoro okwu akụnụba ga-eweta agamnihu n'ime ya. Uzodimma rịọrọ ọtụtụ ndị Igbo a na steeti Ekiti ka ha kwado Oyebanji ịga n'ihu na ụkpụrụ ndị nke ọchịchị ya ji ugbu a, karịchasịa ka o nwee ike lọghachikwa mepụchapụ ndị nke o mefọrọ emefọ n'iji gaa n'ihu maka ịdị na njikere nke mmadụ. O kwupụtara gbasara nkwado ha nwere n'ebe onyeisiala Bola Tinubu nọ nakwa ọchịchị ya bụ nke a kpọrọ nnwogha olileanya ọhụrụ, dịka ọ kpọkukwara ọtụtụ ụmụ Naịjirịa ka ha nwee olileanya ma kwadokwa o gbasara uduruka uto nakwa mwulite na ịdị n'otu na agamnihu a na-ahụta n'obodo Naịjirịa ugbu a.

0: Nakoko setere number for say ane meka ya matubu a note nne na nna nke nwatakara bara firi note bu nwatakara nwanyi bu nkuno ya na enyu enyu na obu otu nwoke onye betara mmini gburia number France ka na iku bu a na ndi apatara na azogirigan giriga na agare puku kuru puku ndi mmadu apatara na agare nihi onwu nwatakara ozu nwatakara bu nke ahia bu Lina ka na iku na ahuru ya dika otu izika gachara ana ro na acho ya acho na badiri abuo n'itoolu nke ọnwa gara aga ebe ahụrụ ya na mpaghara Southwestern nke mba ahụ nke mpaghara ebe a na-akpọ Florence. A na-ekwu na ahụrụ nwatakịrị a oge ọ bara n'ụgbọala otu nwoke bụkwanụ nke mere ka ndị mmadụ jiri nwee obi iwe n'ebe nwoke a nọ. A na-enye ụgbọala nwoke a bụ onye ọjọọ. Nwoke a anwụchiela ya dịka nọrọ na-ekwu a na-ebe ebubo ibu onye na-elu ụmụaka na-akwasị ha iko n'ike. Ndị mmadụ gbapụtara na ya bụ okporo ama nke obodo ahụ na-agagharị n'otiti anwụ ma na-ekwu mkpa ọ dị ịnwụchi nwoke a mata ya ahụhụ kwụsịrị akwụsị na-abụghị naanị ịnwụchi ya ma jide ya ka ọ dị ugbu a ma nwatakịrị a nne na nna ya pụtara n'azụ ya nakwa ndị ọzọ pụtara na-ekwu uche obi ha ma na-ekwu na ọ ga-adị mma ka eme ya n'ụzọ kwụsịrị akwụsị na-abụghị iji ndọrọ ndọrọ ọchịchị kpuchie ya. Nwoke a bụ onye nwụchiri ugbu a ka a na-ekwu na aha ya bụ Jerome B n'ọgbara afọ 41 na ọ bụ nna otu nwatakịrị na-aga n'otu ụlọ akwụkwọ ahụ Lena na-aga bụkwanụ enyi nwatakịrị a. Ọ bụ onye a na-ekwu ugbu a na nwụchiri ya mbụ ma bụkwa ebubo ịbụ onye na-akpa ụdịdị agwa ahụ na mgbe gara aga na ọ na-abụ onye na-akwasị ụmụaka iko n'ike. Ka ọ dị ugbu a na agwa onyeisiala mba ahụ bụ Emmanuel Macron ka obi ka o were ọsọ ma hụ na nwa amadi ya ka nata ntaramahụhụ kwesịrị ekwesị na mba ahụ.
1: N'akụkọ maka azụmahịa, otu ụlọ ọrụ ojiji ozi bụ otu kọmishọn na-ahụ maka mmanụ na Naịjirịa agaala n'ihu ugbu a ịmalite ime nnyocha gbasara usoro ọrụ dị iche iche na mmanụ yana nke gaasị dịka nke a ga-enye aka maka ibelata ọnọdụ eji eme ihe na ya bụ otu ụlọ ọrụ nke ndị na-ahụ maka mmanụ. Nkwupụta a bịara na mbịakọ ọnụ nke nnọkọ nke ya bụ onyeisi oche otu NUPRC bụ Orisemeiwa Aisan bịara ya na Director General nke otu ụlọ ọrụ NNRA bụ Yao Idris. Otu kọmishọn ahụ nwere nnọkọ na Abuja, isi obodo Naịjirịa, bụ ebe ha nọrọ darịta ntị. N'akwụkwọ ozi nke edepụrụ site n'aka onyeisi mgbasa ozi nyere ndị ọrụ nke otu NUPRC bụ Aniola Akinkotu bụ ya wepụtara ozi ya n'ụbọchị Sọnde dịka ọ kọwara na mbịarịkọta ọ na-ga-enyere ha aka ilebakwu anya n'ihe a na-ahụta maka okwu mmanụ nakwa ọtụtụ mkpesa metụtara ya site n'aka ụlọ ọrụ. N'ikwu okwu na nnọkọ ahụ, Aisan kọwara ọdịmkpa ọ dị imekọrịta ihe ọnụ iji hụ na e wepụrụ ihe ọbụla dịka agadabachiri ọnụ ụzọ ama n'okwu mmanụ bụ nke ga-enye aka ka akpalikwuo aka maka ndị na-eji ego eme ntụnye ego ga-abatanụ na okwu mmanụ nke obodo Naịjirịa.
0: N'akụkọ maka egwuregwu, Christian Eriksen ka a na-ekwu ugbu a na ọ bụ onye na-enwetabara onwe ya na okpuru ahụike dịka nọrọ na-ekwu na ọ tọbọrọ oge ha nọrọ na-agba ya bụ egwuregwu enyi na enyi bụkwanụ nke mba ndị Denmark na ya bụ ndị Ukraine nọ na-agbara Saturday n'izu ụka gara aga. Nkwụtọnkwụ na nkwụtọnkwụ akwụrụ ka a na-akwụ na o mere mgbe ha nọrọ na-agba ya bụ egwuregwu bọọlụ agba nke abụọ bụkwanụ ebe ihe onyonyo na-egosi na nwa amadi ya bụ onye nọgidere nnọọ ma tọbọ n'ihi ọnọdụ ahụike bụkwanụ nke e kwuru na eleghara ya bụ bọọlụ ha na-agba anya ma malitewe ilekọta nwa amadi anya. A na-ekwu bana ya bụ ọnọdụ Eriksen abụla nke dịtụ nwa mma dịka ndị otu egwuregwu Danish Football Federation nọ na-ekwu na akara oziọkụ X ha ma na-ekwu na enwetawala onwe ya ugbu a. Ya bụ ihe a mere n'iketaghachiri ndị a ihe mere nwa amadi a n'afọ 2021 mgbe ha nọrọ na-agba bọọlụ ya bụ ndị Denmark nakwa ya bụ ndị Finland na-agba bọọlụ nwa amadi a tọbọ ma daa. Ka ọ dị ugbu a na-ekwu ọnọdụ ahụike nwa amadi a gbara afọ 34 bụ nke a na-ekwu na ọ dị nwa jụụ nakwa eru mgbe a ga-anata ozi ọzọ. Anyị eburu abụ ekele na-ebulara Debora Odiba onye zibatara akụkọ ndị a n'asụsụ Bekee ebe
1: Clinton Obidaya
0: nakwa mụ onwe m bụ Chidimma mere gịnị tụgharị ma gụpụta gị n'asụsụ Igbo mana sị aka dị onye mma ya were hiwe isi ọ gbagwara m ya na m ya mekwara nwunye di m Igbo mụrụ nze mụ ọzọ ọ na-abụ ọlachi.

0: dị mma ka anyị gaa n'ihu na ya bụ ihe omume anyị ka bụkwa oge ekpere maka South East. Ebe ekwentị ka bụkwa 081-353-9358. Anyị mechie ya bụ ihe anyị amaka egwu ka anyị ebe a na-asị mmụọ anyị ga-agbachi egwu a mana ka dara okpu okwu na ndị na-akpatara anyị. Alo!
1: Ugo Banga n'ụtụtụ ọma.
0: Ya mara gị mmebe ọlachi onye ka anyị na ya nọ.
1: Maazị Jọsef Atịcha dị n'otu ikpe mara eziokwu.
0: Ndewo sa, gaa n'ihu.
1: Ekpere maka South East. A sị m na onye ọbụla nke nọ n'ime South East e Chineke nke si n'obodo South East agaghị enwere onwe onye. Ezinụlọ dị otu a, onye dị otu agaghị enwere onwe onye. Onye ọbụla nke bitere obodo South East a tụde egbe si na egbe ka ọ gara agba n'obodo South East a. Ihe ịgba egbe agaghị akọ n'ezinụlọ ya, otu a gara agba ya egbe. Onye ọbụla bitere obodo South East a sị na n'udo ama ndị na obodo South East, ihe udo agaghị abata n'ezinụlọ ya. Onye ọbụla nke bitere obodo South East a sị na n'ọnwụ ntọrọ ogbugbu bụ ihe a gara ahụta n'aka ya. Ntọrọ na ogbugbu ama nkọ n'ezinụlọ ya. Etu a ka mpere ya n'aha Jizọs.
0: Amen. Ise ya mara gị mmadụ ide. Ihe bụ akara ekwentị ka bụkwa 081-353-9358. Mabulu nne ya bụ 081-211-1019.

ruo na bia ghe bia tule uche dodoro nkutu nkuna nkuna ala Nigeria ugbu a akwa nke na southeast of kotu ni meba na hotakwa mu ihe nda na ime no echere na ga kpali mmo gi eyo wa chineke otu ihe mabu nko ze babu le nugbu a amoro otu ya bu otu nna na uzoko whatsapp otakere wana zipuru olu ozi na otutu a na eba akwa na gbagburu nwanne ya dika na state Lagos akwa ekwegi m akwa ekwegi mu na na enu akwa ya ebere ga emene ya enwere ike na asu gba na o meto ga na ibi na south east na na mbo fese mana enwere ike ko na nwere nwanne gi nokwa otu ebe ma obo ebe ozo na la Nigeria kwa che mezi oku o bu na ihe a metita nwanne gi ahu uche na ga ye metita gi asu kwa ri ya be nwanne gi kpara asu ina na atopuru onu enu ugbu a na o nwuru ga ahu na e ga enweriri ahu ga ajugo yi mera nejari okabakaba dina chi okechi wando tonye aroma nazo nwa apata na eku nwa na suba na eche ya ya bo south east ni ihu chize ya na akpoya mmo aka mmo reliable jehovah ka obatu o bia were obaka ya dike chekwa ya bo ndi south east maka ona hapura anya na ga emeliri onwa anyo o anya enweri gi ike ime ya anya ga ga emeli ya mana abro na yas na oge jaka ya me ya oge me ya ru ni si mana ji na pe no gawa di otu a o mata amarechi ahoma maramo na asia biko na anyukwu bilio bi amira anyi ha

0: Bia, Amaka. Ule yine mebe ahụ?
1: Ana na awi obere ure ure n'ime ọwa mmiri.
0: Esi ni na awunye obere ure ure, ukwute ure ure a niile. Ọ bụ na emebe gị n'ekwelu n'obodo aba, ka onye ọbụla dobe ogbe ya ọcha, ọkụ elekere ise kpọmkwem nke ụhụdachi, pụta n'ogbe ure ure ọbụla tufuo ure ure gị, emechizikwala ogbe gị yo, maka na ogbe ọcha bụ ya bụ na ọnọdụ ahụike dị mma. Ozi a si n'aka ezinụlọ Rose 101.9 FM aba, ime ka ọnụ ọchị waa gị.

0: adị mma mgbe ọbụla ị nụrụ egwu a, ị ga-ama na ya bụ oge ụtọasụsụ Igbo eruola. Mana ọ bụghị nna na ya bụ oge ụtọasụsụ Igbo. Ọ na-eche onye nkụzi anyị pụrụ iche tupu anabata ya. Ole ndị a na-akụ aka ge your hands busy. Nwụna adịla nta ji ngwa akụ aka. Ole ndị a na-akụ aka ge your hands kụ naka. Nke a bụ gị napụta iche Chimobi Ọnọbịa. Ndewo maazị.
1: Ndewo nwaanyị ọma. Mbara nke ọma, ụtụtụ a dị nke ọma, dịkwa cham cham. Ụbọchị ọma na-eji anwụ ibido.
0: Mara nke taa ji mmiri ibido.
1: Ọ ngọzikwa. Ihe a bụ ọyọrọ ọyọ.
0: Adịmadị kemgbe ya mkpụrụ ọbọchị anọ ugbu a, mmiri na-ezere shi baku baku.
1: Ọ bụ ọyọrọ ọyọ, ọ bụ ngọzi bịara n'ukwu. Onye otu ọbụla o siri dị, ọ bụ ngọzi Chineke n'ihe niile. Were ya otu ahụ. N'ihi na a na-asị gọzie m dị
0: kemgbe ya mkpụrụ ọbọchị anọ ugbu a, mmiri na-ezere shi baku baku.
1: Ọ bụ ọyọrọ ọyọ, ọ bụ ngọzi bịara n'ukwu. Onye otu ọbụla o siri dị, ọ bụ ngọzi Chineke n'ihe niile. Were ya otu ahụ. N'ihi na a na-asị gọzie m dị ka igirigi ndụ.
0: Otu a.
1: Ọ bụ mmiri ka ọ ga-awụsa.

ọ bụ nke onwe, ọ bụ nke ọha, ọ bụ nke dị aṅaa, gaa tụọ ntọala ya. Ike ọ bụ ọ ga-abụ itinye ya ma ọ sụọ ya ma ọ kwumee ya, ya dị mma. Edemede niile, ọ bụ nke nta, ọ bụ nke ukwu, ọ bụ omenala, ọ ga-aga na ntọala. Gaa na nkeji, gaa n'usoro asụsụ dịka o kwesịrị ka ọ dị. Dịka m gwara unu, mgbe ị na-asụ asụsụ ma ị gaghị n'usoro, ị na-agwa onwe gị okwu, onwe gị nghọta ma ọlị. Eziokwu ma ọ bụ ihe nghọta agaghị adị ya, kama ị kwuru okwu nye onwe gị, n'ihi na onwe gị nghọta dị ya. Ọzọkwa, ị ga-enwe anyị nwere ihe dịka nkeji asụsụ dịka mmaatụ, olee mgbe ị ga-ewere ngwa tinye n'okwu a? Olee mgbe ị ga-ewere nnọchi a tinye n'okwu a? Olee mgbe ị ga-ewere aha aka tinye n'okwu a? Olee mgbe ị ga-enwekwa otu ihe maọbụ nke ọzọ nke ga-eme ya ka ọ dị na? Mgbe ị na-ekwu okwu na-ekwukwasị, ụtọ adịghị n'ime ya. Ihe a bụ okwu nkwukwasị na-enweghị nghọta. Mgbe ị haziri onwe gị nke ọma, ọ ga-eme ya dị wararam, bụ ya mechaa warara, ya ga wam, garakwa zimzim. Ọ bịa bụ ụtọ. Ka ọ ga-abụ ị na-ahụta ya na-ekwu ya, ya kwe nghọta. N'aka nke ọzọ, gịnị bụ edemede? Mgbe Igbo na-akpọ edemede, edemede bụ nzizi nke ode edere depụta n'uche ya. Ọgụ gụọ ya gụpụta dịka uche ode siri dị. Ọ bịa bụ edemede, ozuo n'oke. Otu a nọ ngide, dee otu m kwere akpọ m ode. Mana ọgụ ga-agụ ya dịka o siri dị, dịka otu a m siri dee, n'ihi na m haziri onwe m, m tụrụ ntọala ya. Ya gụpụta ya, ya enwe nghọta. Dịka ị na-anụ n'akụkọ ụwa, gị na-anụkwa site na ọba redio maọbụ ọba niuspepa dịka a na-akpọkwa, anyị gbazitekwara okwu na nke ahụ, gaa gụọ ya. Ị hụta na ihe onye a nọ n'ụlọ ya dee, maọbụ onye a dị n'obi ya, ma o nwere nghọta, n'ihi na ọ tụrụ ntọala gbasara ya. Ya mere, mgbe ị na-agụ, gụọ nke ọma, dee nke ọma, ka ọ ga-abụ oge egekwanụ nke ọma rijuo afọ n'ime ya. O nwere okwu dị aṅaa mgbe mmadụ na-eme ya kwuo ya, ya bụrụ ọgbaghara. Ya bụrụ ọgbaghara ya, n'ihi na ị ghọtazighị ya, onye a sị, laghachikwa. Rukwere na ịmakwa atụ na ndị na-akụzi ihe n'ụlọ ụka, ịgụpụta na akwụkwọ nsọ, o nwere otu ị ga-esi gụpụta, ma ịkọwa ya dịka o kwesịrị ka ọ dị, onweghị ntọala, onweghị nghọta. Ma mgbe ịkọwara ya n'otu nkeji okwu ịkọwara, onye niile aghọta, onye niile, mmadụ niile eriju afọ. Ihe dị mkpa bụ iriju afọ, bụ iri nri. Ka e ụdị nri iriri, ha tụkwara ntọala ya. Ka ọ bụ na iriri ka iriju afọ, ka ọ bụ na iriri ka onye gị ihe n'ahụ, ka ọkwa na iriri na ị na-eri nri. Ihe ahụ ihe ga na ọhịa mere ndị bekee ndụ ha ji dị ogologo karịa nke anyị. Ndị bekee na-eme ha nwere ike taa achịcha, ha maara ihe eji taa, ha ga-atakwa na achịcha naanị ya. O nwetu ha ga-esi tii ya maọbụ nke ọzọ ma nke ọzọ, ya erijuo afọ. Mana nke anyị bụ anyị rie akpụ, anyị ga-atụ ntọala ya, erie nke a, rie nke a, rie, anyị amaghị ihe a na-eri, makwa otu nri ya nke ọ bụ. Sọ ya bụkwa ntọala ikwu okwu, ọkwụkwa okwu nkwukwasị ma ime ntọala ya maọbụ edemede. So ihe a na-eme ka okwu dị ụtọ, akpọ ya ụtọ asụsụ Igbo. Adịma ka anyị gakwa ịma atụ dịka m kwuru edemede. Ị nwere ike mgbe mbụ ugbu a ụmụaka na-edekwa edemede leta. Isi nwatakịrị dere gị leta n'Igbo, makwaghị ọmaghị mbido ọma ọgwụgwụ. Gaa sịkwa ede na bekee, bekee ọ wee so, ọ makwaghị ede, ọmaghị mbido ọma ọgwụgwụ, ọmaghị otu esi etinye. Ihe niile bụ ịtụrụ ntọala. E nwere nke ị ga-ede n'aka nri, nwere nke ị ga-ede n'aka ekpe, nwere nke ị ga-ede n'ahụ ya, nwere nke ị ga-ede n'ọgwụgwụ ya, nwere otu ị ga-esi chịkọta okwu gị, nwekwara otu ị ga-esi dee aha gị. Ma mgbe ị tụghị ime denka, ị na-akọ ihe a na-akpọ akụkọ Mike Jaga, akọrọ nke tinegwu, tinye nka, tinye nka, obi ụtọ na-adị. Mana naanị gị ghọtara ihe ahụ. Ọ dị mma. Dịka onye mara atụ m kwuru edemede, ka e nwere otu edemede dịka edemede leta. Tupu ị ga-ede leta, ka a kpọọ leta nke onwe, ị na-edegara, ị ga-ebu n'obi. Onye ka m ga-edegara leta? Ọ bụ nne m, ọ bụ nna m, ọ bụ enyi m, ọ bụ gịnị? Ọ ga-enwe ụtọ asụsụ n'ime ya. Ị ga-enwe ejiri mara gị bụ ebe i bi. Ị ga-ama ụbọchị e dere ya, maọbụ ebe ụbọchị ị na-edegara. Gaa mara onye ị na-edegara ya. Ọ bụ nne na nna gị, ka ọ bụ enyi gị, ka ọ bụ ikwu, ka ọ bụ ibe, ka ọ bụ nke ọzọ, ma nke ọzọ. Gịnị onwe gị maara? Ọ ga-ebu isi akụkọ. Iburu isi akụkọ, ịtọala ntọala ọzọ, ịgawa na ebe ọzọ. Gị kele, gaa kọ. O nwere ihe a na-akpọ ahụ leta. Ahụ leta a ga-ekwu kpọmkwem ihe ibu n'obi. Ọ bụghị ibido edemede leta. Olee otu i mere? Olee kwanu otu o si asa gị ya?
ịhụ na etowe ezigbo ntọala, gaa na ekele, gaa n'obi leta, dee ya ka o nwere ụtọ. Idecha ọgwụgwụ ya, onye ma m na ụna ha eme nke ọma, olee otu ahụ gị dị, gaa kpozie aha gị, nọ nke ọma, ịhụ na ịhazie n'onwe gị. Ọ gaa na n'ụtọ asụsụ, ọ gaa na nhazi, ọ gaa na ejirimara asụsụ Igbo bụ ụtọ ya. Adema, ka anyị gakwa n'ọzọ, ihe na-egosi na mmadụ mere nke ọma maọbụ mmadụ mere ihe maọbụ ụtọ ya niile bụ otu i siri kwupụta ya. Kwutu ya n'obi gị, mgbe ụfọdụ ikwutule ya ga-ede ya, gụgharịa ya. Eji n'obi ọkụ gaa idechara ihe gị bịa debe, o nwee mgbe ị ga-ebu ihe n'obi ya gbafuo. Ma n'ihi gịnị? Ibu ihe ọzọ n'obi na-ede ihe ọzọ n'obi. Ịhụ na ọ ya, so ịgụchaa ya, gị agụgharịa, depụtazie ya, ya bụ ihe. Emena ngwa ngwa, mgbe imere ngwa, ime ọ bụ eziokwu na asị eme ngwa ngwa emeghara ọdachi. Ma ọ imekwa ngwa ngwa ga-emere ọdachi. Ime ngwa ngwa ga-emere ọdachi. Kama ihe niile bụ nhazi nye onwe gị ka ọ dị ụtọ. Ịmakwa atụ na mmadụ, o nweta ị ga-esi ji ya ngwa, ị ga-ama dị na onye isi ya ruru eru, ị ga-ama na iko gị isi. Ị hazighị onwe gị pụta. So ihe ndị a niile ga-adị, ịhazi onwe gị, ga-ele onwe gị na-enyo. Ga-eleta onwe gị, ihe mara ebe ị ga-emetụ aka, ebe ị ga-eme nke a mezie onwe gị pụta. Hei, ịdị ụtọ. Ọ ihe ndị mmadụ ga na-agwa gị. Ị hụ na n'ihi na iji isi n'ụlọ mara mma pụta na ama, ọ bịa bụ ụtọ asụsụ na ụtọ ihe niile. Mgbe ị haziri onwe gị gaa n'ụtọ ya. N'aka nke ọzọkwa, anyị na-ahụ

0: gị onwe gị ga-azara ha.
1: Ịmakwa
0: atụ ebe a na-arụ ọrụ bụ ọ bụ izisa ozi redio. O nwere onye chere echiche maka nke a, mana o nwere ndị hazi, ha hazie ya, ha na-ekwupụtazi ụtọ a na-aga, ya na-aga, ihe niile a na-aga dịka usoro esiri dị. Ma ṅaa ntị ọzọ, o nwere ọkpụrụkpụ okwu gbasara edemede na nhazi ya. Ka anyị zuturu ike, ngabịa chikwa.
1: Ndewo.

0: a mucha mano. Nyabu ya fa mano. Onye mazuchi.
1: Ọ dị mma o, anyị ka nọkwa n'ịabụ oge ụtọ asụsụ Igbo n'ọrụ mgbasa ozi Rose 101.9 FM abịa ime ka ọ nọ chịwa gị. Abụ m onye ọma gị mere gị na pitch dị mma mụ na ezere nkụzi gị bụ
2: Ichie Chimobi Ọnụọbịa.
1: Ndewo Ichie, anyị alarala azụ.
2: Adịmma, dịka anyị na-ekwukwa na mbụ, mata na anyị na-ekwu ntọala asụsụ na ụtọ asụsụ gbasara edemede. Ịma nle anya, o nweghị ọtụtụ ihe maọkwanụ okwu mmadụ ga-ekwu asị itikwara okwu nka. Okwu nke a bụ ntọala n'ime ya. Naanị okwu nke ahụ itirie maọbụ ilu maọbụ akpaala okwu ahụ itirie mere ihe niile ahụ idere ji kpakọọ ọnụ. Ya mere ihe niile ị na-eme were okwu nka maọbụ akpaala okwu maọbụ ilu dabara adaba tinye ya, ma itighi ya, okwu ahụ enweghị ntọala, okwu ahụ enweghị nghọta dịka o kwesịrị ka ọ dị. Ọ ya mere ọtụtụ mgbe ndị Igbo na-asị agbakọ izu ọnụ Igbo dike. Agbakọ izu ọnụ Igbo dike. Gịnị ka nke a na-akọwara anyị? Ọ pụtara na ejikọọ aka ọnụ ewere mee ihe a na-eji ahụta ihe dị iche iche. Ijikọọ ọnụ, ijikọọ onwe gị ọnụ. Ịmakwa atụ ka nga na ndị nkuzi, n'ihi na o nwere ọtụtụ ndị nkuzi na-aṅa ntị ebe
1: a.
2: Ndị nkuzi ṅa ntị, o nweghị otu ị ga-esi baa n'ụlọ akwụkwọ dị ka onye a tụrụ ntọala na-akụzi ihe, ma ịmagodu a ga-akụziri gị. Ị gaa baa n'ụlọ akwụkwọ ebe ị na-amụ ihe maọbụ ebe ị ga-akụzi ihe, gị ebido kụziwe ihe. Ị ga-enwe nhazi nye onwe gị, ị ga-enwe ntọala. Ntọala nke mbụ ị ga-abata, gị lee ụmụ akwụkwọ, lezie ha anya. Ha jikekwara, ma ha ejikere gị eme ihe obi ụtọ. Okwu nnabata, gị eme ihe obi ụtọ, kpalie mmụọ ha. Gị were okwu dị aṅa ma nke ọzọ mee ha, ihe na ị na-atụ ntọala, ha amabeghị ebe ị na-aga, kama ị ga-akpatụ ha ihe ọchị, ka ọnụ ọchị maa ha. Ị na-atụ ntọala, gị agakwa n'ihu, mata isiokwu gị ahụ, matakwa na ị hazie n'onwe gị n'ụlọ. Ị gaa itinye okwu isiokwu, itinye isiokwu ahụ, o nwere ihe yiri ya dịka ọmụmaatụ. Gị were okwu ha ga-aghọta. Titu n'ime ya gabịa wepụtazie ya. Ịhụ na ịtụwa na ị na ha atụ ntọala, ọ bụ naanị na ikwuru isiokwu ahụ nye ga-enye nkọwa ziri ezi dịka isiokwu ahụ siri dị. Mgbe ị mechara gaa gazie na ebumnuche gị, ihe ị na-eme mgbe ahụ bụ na ị na-atụ ntọala ka ụtọ asụsụ na nkụzi gị pụọ iche. Gaa hazie ya. Imechaa ya, ebumnuche gị ahụ ga-abụ ka ịsị ya ka ị dere ụmụakwụkwọ. Ebumnuche ahụ ga-abụ ihe ibu n'uche. Dịka m na-akụzi Igbo, ihe ebu n'uche na-akụziri Igbo, ịtụ ntọala ụtọ asụsụ na edemede ọbụla ị chọrọ ide, dịka m na-eme ugbu a. Ime na ihe ndị a niile ga-ebu ga-abịazie, haziwe, kọwara ha, jụtụkwa ha ajụjụ na nke ha gara aga. Mgbe ị jụrụ ha ajụjụ, ha sị ha mere nke ha mee nke ọ dị mma. O nwere onye nwere ajụjụ n'ime nke a? Ihu na ị na-atụkwa ntọala. O nwere onye nwere ajụjụ na ihe unu mụrụ? Ile anya onye nkụzi ahụ nkụziri ni apụọna. Ị bịara webuzi onye ọhụrụ. A nọ na nga asị onye nkụzi ha amaghị ihe akụzi, onye nkụzi ahụ akụziteghị ya, ọ bụghị ya. Ihe ahụ na ọkụzite, werezie amamihe titu n'ime ya.
1: Otu a.
2: Ma mgbe ị sịrị onye nkụzi ahụ akụziteghị ya, o meghị nke ama, igbuo na nkụzi. Ị nyeghị ezigbo ntọala. Kpuchite mmadụ site n'inye ya amamihe o kwesịrị ka ọ dị. Ile anya, o nwee otu isi tiri efe. Agamabịa, olee otu isi tiri efe gị gbara ọhụ ọtụ? Ị gara ime otu a, gaa metụ onye ahụ aka n'ahụ, metụ otu a, metụ otu a. Ịtụọ na ya ntọala, ya hazie onwe ya. So ihe niile ị na-eme mgbe ị mere ya n'ụzọ ziri ezi, n'ụzọ nka, n'ụzọ a na-akpọ ụzọ nke ukwu, ime ya ịtụọ n'ezigbo ntọala, gaagazie dee ihe na-ede, ma ọ kọwaa ihe na-akọwa, ma ọ kụzie ihe na-akụzi, nke a nke gbasara ndị nkụzi. N'onye ụlọ akwụkwọ, ọ nwere mgbe a na-eme mkpọmkpọ na mkpọmkpọ ga-adị uru na uru ga-adị na ụmụ ebe ị na-anọ, gị ebido n'ọdị, gaa na ndina gị, akwa ndina gị, gaa dina. Ihipụghị akwa gị maọbụ hichakwa anya ya mezie emezi, a sị otu isi tụọ akwa ndina gị, otu ị ga-esi dina n'akwa gị. Ịhụ na mezie onwe gị n'ụzọ ziri ezi, ị na-ehi ụra, ị na-elite elite na-apụ apụ, hazie onwe gị. So onye a nọ na klas, ihe ndị ahụ adịghị, ị ga-ahụ onye na-ehi ụra, abịakwute gị, ịtụwa ezigbo ntọala nye onwe gị. Mee ka ndị mmadụ ṅaa ntị, mee ka ndị mmadụ hụta gị, mee ka ndị mmadụ na-ele gị anya n'otu n'otu gaa na-ele ha. Ịtụọla ntọala gbasara nkụzi, tụkwa ntọala nye onwe gị. Tụọ ntọala n'ihe niile. ọ bụ ihe niile a na-ahụta bụ ọla edo, ihe niile anya ọ bụ ya bụ ihe a na-amụta n'ime ihe a bụ otu ihe ahụ si na-aga. Ilegide anya ịbụ mumu, ịbụ kpokorikpo, n'ihi na ọ bụ n'anya ka ị na-ele. Ebughị agwọ, ọ bụ agwọ na-anụ ihe n'anya, ọ na-anụ ihe na ntị. Bụrụ mmadụ ga-ele mmadụ anya, mụta ihe n'ime ya, kụziere onwe gị n'ihe, n'ihi na onye a tụrụ ntọala onwe ya pụta. Ị pụrụ ime otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ. O nwere ndị na-eji mkpịsị odee bata n'ebe a na-eme mmemme, ha esere efe, sere mmadụ otu o si adị, ha laa, ha akwa ude akwa, ịtọ ha ga-agwa gị na ya ihe ahụ iti ọ masịrị m. Mana ịma na o nwere onye n'otu ebe were ihe see ya gazie, n'ihi na ị tụrụ ntọala ya, sị ka m dị ka gị. O nwee ihe dị ka ya, ọ bụ ngozi. Ma mgbe ụfọdụ ịbịa gwa mmadụ onye kwara gị taa nke a ka ị gbatụ m ya, ọ bụ mmebe onye tu onwe gị. Kama ị ga nọ n'onwe hazie onwe gị, ịpụtazie na-eme ya na-atọ ụtọ. Ntọala ụtọ asụsụ bụ mgbe ị gbagidere ụkwụ na ihe niile n'usoro ya otu o kwesịrị ka ọ dị. Ọzọkwa, ọ dị mkpa nke ukwuu ka ị mụta ilu dị iche iche. Mgbe ụfọdụ e nwere ike were ilu na igbu izugbe tụọ. Mgbe a tụrụ igbu ya n'ilu izugbe, ihe ị ga-eme dịka onye chọrọ ịmụta asụsụ maọkwa na ị chọrọ ịkụziri ndị mmadụ, gaa n'asụsụ akpaalu maọbụ asụsụ obodo unu, tụgharịa ya n'ụzọ àgwà, sụọ ya, ndị mmadụ ga-aghọta. O nwetu a ga-esi sụọ asụsụ maọbụ ndị Anambra maọbụ Imo maọbụ ndị gịnị sụọ asụsụ, gị ghọta ya, tụgharịa ya n'olu nke gị, gwa mmadụ, ọ ga-anụ ya dịka ụtọ asụsụ. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? So ya bụrụ ya, o nwere ụfọdụ ihe ị ga-etinye n'otu na ise atọ ilu. Dịka m siri ugbu a, nkwụ na nkwụ dị na mma, igu na igu erekọ. Ụfọdụ nwere ike ezi gịnị bụ nkwụ, gịnị bụ igu. Ma gaa tụgharịa n'olu unu ga-amata. Mgbe ị tiri ya tinye n'asụsụ, ma ọ sụọ ya na bekee, ma ọ French, ma ọ nkirigiri, onye ahụ ga-aghọta. Ee, ilu a bụkwa otu ihe na nkọwa, n'ihi na ị tụrụ ntọala mee ya. So ọzọkwa bụ dịka m na-adụ n'ọdụ n'ihe niile, jikere onwe gị n'ụzọ niile. Ọ bụghị naanị n'erimeri, ọ bụghị naanị na nkụzi, ọ bụghị naanị n'ọnụnụ, kama na nhazi onwe n'ụzọ ziri ezi ga-adị ụtọ. O nwee onye gụrụ nwa ya nwa dị ụtọ. Nwa dị ụtọ pụta na ịmụ ọnwa ya dị ụtọ. Nwa dị ụtọ bụ onye azụziri ya nke ọma. Azụzie gị nke ọma ga-adị ụtọ. Nwaka ego, o nwere ego kakwa, ụfọdụ nwere ike were ego karịa nwa. Ma mgbe azụziri nwa, ga-ahụta na ọnwụ mmadụ na-akpata ego. Ga-aghọzie nwa ka ego. Ma mgbe ị were onwe gị dịka ihe, ewerezie gị kpaa ego, ọ bụghị gịwa na-akpa ego, ị hụ na gaa sụgharịzie ihe niile isi. N'ihi na inweghị ezigbo ntọala, edeghị dịka mmadụ, ị kwesịghị ime ka mmadụ ga-aghọzie mkpụmkpụ ihe, ewerezie gị kpara ego, kama ịgụ onwe gị ịkpata ego ahụ, ị ga-abụkwa nwa ka ego. Ntọala na-enyekwara ya aka n'ọtụtụ ihe dị iche iche. Mgbe ụfọdụ a na-asị mbọchị nta achọ na owere nchi. Mbọsị nta achọ na-ewere nchi, ọ na-eme ka ụfọdụ ihe gbanara gị. Kama mbọsị nta ga-achụkwa ya n'owere aba. Kama ịgaba na owere, ga-aga na aba, e nwere owere na aba. Ga-aga na owere aba, mee ihe ngwa ngwa, mee otu o kwesịrị ka ọ dị. Ọ bụghị ka ị gaa, aga, ịtụgo ntọala nye onwe gị. Ihe ahụ iji were ya mere ihe, were ya hazie onwe gị. Ịma atụ, ị na-esi ofe, ị chọrọ isi ofe. Ị nweghị mbụrụ ya, ị nweghị ose, ị nweghị mmanụ, ma o nwetu ị ga-esi mee ya, ị were mkpụrụ nkwụ shie n'ọkụ, sụọ ya n'ikwe, ọ ghọọ na mmanụ.
1: Otu a.
2: Ịhụ na ị haziri onwe gị, ọ bụrụ naanị ma ị ga-akpata mmanụ.
1: Otu a.
2: Gị nwekwana enweghị mbụrụ ya, gị nwere ogiri bekee, ụnụ na-akpọ ya ma gị ama m otu esi akpọ ya na bekee, kama ị kpọọ ya n'Igbo, ogiri Igbo. O nwere ndị na-eri nke a, nwere nke na-eri, gị etighị ya. Ọ ga-atọpụtara ụtọ. Gị enwe ụtọ ofe gị ahụ. Ọ bụ naanị ma ị ga-azụrụ ogiri ndị bekee. E nwere ogiri Igbo, iti ya, ọ karịrị nnu, ọ karịrị azụ, ọ karị ụtọ ihe niile. N'ihi gịnị? Ị tụrụ ntọala ya. Ihe niile nwere usoro, ma inwe nka ga-eme nka. Ọ sị, ma ịma nka, ịma nka. Ezo nke ọzọ. Sọ bịa bụ ihe a na-akpọ ntọala. Echekwa na ọ bụ na ma ị mere otu a, gị enwe inwe isi, ọ bụghị ya. Ịchọ ịma atụ, ị chọrọ ịga na paakị, ịma atụ. Gaa ebe n'ibu n'abalị, makwa n'ibu n'ọgbọ hi. O nwekwana ihe dị mkpa ị ga-aga, ga-enweta ihe, ga-echebe, olee otu m ga-eme? Ma ụzọ ụtụtụ, n'ihi ị chọrọ ịtụ ntọala ebe ahụ ị na-aga dị mkpa. Isi ụtụtụ maọbụ elekere ise maọbụ elekere ise na ọkara maọbụ otu ọbụla si dị, ị ga-aga ihe anyị na-ebido n'elekere itoolu, ike bido na elekere ise gawa njem ya gawa njem onye onye ga mana tupu ga mi nozi nso ebe ah ke me ya he choro ni ni turu ntu ala nyu onwe gi haziri onwe gi kama ma mbe ni eche ka ya ku elekere ise ya ka sata ke gba moto emeka ele anya enwe fachi fachi
1: otwa
2: ugbala iga iga gozu usu ino ni elu ino na ala ge biri kokarara so obia bu ihe ana enwete gbasara utasusu utasusu bu eyemaka nyere onwe gi eyemaka nyekwara ndi na anu site na onu gi eyemaka nyekwara ndi na akuziri ihe eyemaka nyekwa ihe ahi idere ni na ihe ahi idere ga adirira uto uta bu nani metiri ya nubeke ma bu itiri oso uta bu ihe ahaziri nke oma nuzo kwesiri ekwesi n'uto kwesiri ka odi asusu dịka m na-ekwukwa ya na mbụ anyị nwere ọtụtụ asụsụ dị iche iche ma nke ọ bụ niile ewere dịka asụsụ ị chọrọ ịkọwa o nwekwara usoro ọ bụ naanị n'igbo ihe niile bụ asụsụ o nwere igbo o nwere nhazi ịhazi onwe gị edemede ya pụta edemede ya pụtakwanụ ọgụ agụọ ya onye na-aghọtakwa na aghọta ya ihe ndị a na-ihe dịka ndị ọkachamara ndị prọfesọs na Cambridge maọkwa na ebe niile ha dị ihe ha na-akụzi abụdị ihe edere ede ọ bụ bụrụ isi ha ha hazi ahazi ọ bụ okwu ọnụ iwere ị ga ahụta ya ọkachamara ga ahụ ya nge o ji akwụkwọ na-akụzi ọ bụ bụrụ isi ọ nọ n'ụlọ ọya mgbe ụfọdụ ha enweghị ohere ebe ịkpụ isi ha enweghị ohere ebe ịkpụcha afọ ọnụ ha enweghị ohere ebe ịhazi onwe ha dịka mmadụ mana ha na-ahazi ụbụrụ ha ka ọ ghọọ nkọ ha na-ahazi onwe ha ka ha dị ụtọ n'amamihe amamihe nke mmadụ dị iche na amamihe nke mmadụ ị na-ele ya dịka mkpọmkpọ mmadụ mana ihe na onwe ya bụ ụbụrụ ụbụrụ kajara akaja ya na-akwa gị okwu ga kwanyere ugwu ọya mehe enweghị ohere ịga ileta onwe ha ma ha na-ere onwe ha ụbụrụ isi ha nye ka gị onwe ghọta na ha nwere ụtọ n'ime ha ka ịzụkwa ike na-agakwa obi abụ ụta asụsụ
1: ndewo ọnụma mbikwe ka nọrọ kaba ihe nọ elegharị azụ anya gaa n'ihu mgbe anyị gatanyelebata okpokwu gị rebe ahụ nọ ịnụ anyị na-abịa ndewo.

0: adị mma onye hụrụ chimanya ndewo akapụka n'oge ụtọasụsụ igbo abụ onye ọma gị mmera gịnị pichide ma mụ na ezigbote onye nkụzi gị bụ
1: ichie chimobi ọnọbịa
0: ndewo maazị ugbu a ichie ya bụ na ihe nọ ka mmadụ kpabata mere agwa anyị
1: adịmawe tupu ha kpọbata nwere okwu otu ngwu si ka m hazie dịka m gwara unu e nwere ihe a na-akpọ igbo izibe nke bụ ya kọwaa ya ya dị na ụdị aṅa mana o nwekwara olu mba maọbụ olu onye maọbụ olu obodo gị ịmatụ o nwere mgbe m sịrị nkwụ na nkwụ dị na mma igu na igwe erikọta dịka asụsụ obodo m ebe m sịrị bịa mana ndị ọzọ dịka igbo nhazi sịrị dịka nkọwa ya dịka a tụrụ ilu a ṅaa ntị dịka ha si tụọ nke ha ị na mgbe ụfọdụ atụọ ya adakọkwa nkwụ na nkwụ dakọ dasị nkwụ na nkwụ dị na mma ma nkwụ na nkwụ tokọ ha ajụkọ igu ka nkwụkwa ya ọzọ nkwụ na nkwụ tokọ ha ajụkọ igu nke bụ ha tokọ asụsụ na edemede nke bụ ha kọọ onwe ha ụtọ asụsụ ga-apụta ihe gbakwana ụtọ asụsụ na edemede ha kọọ onwe ha ụtọ ya pụta ọbịa bụ isiokwu anyị ndị a na-ajụ ajụjụ ohere dịrị unu ugbu a dịka unu na-ajụ
0: ndewo ya bụ akara ekwentị ị ga-akpọ ọbụkwa n'okwe ihe mụtakwara ya bụkwa ohere maka ọwụ ọbụrụ ma m na o nwere otu ihe maọbụ nke ọzọ mụtara ihe a bụ ohere ị ga-eji akpọ ha chere ka akpọ nsogbu adị ka le nọ ndị na-akpọtara anya alo
2: good morning
0: ya mara gị mụtụtụ ọma
2: William Kale director and the prof sir I want to ask a question you see some of these Yoruba movies Heyday Yoruba ha na-asụ the thing and it doesn't really go well with the international community I get angry so for me if I'm writing movie now I'm gonna give you there I will English there so that what can be it so analyze these two points I just made
0: aghọta anya ghọta ebe isi na-abịa na mbụ na mbụ ịba ịbatara na-asụ bekee anaghị asụ bekee na ihe omume
2: ịwọchia Yoruba movie they use Yoruba ha na-asụ bekee the ha na-eme translation but for me personally if I'm writing a story now I can't use Igbo I have to use it because the word has you know have to read my this thing so at least English or easy to understand so I'm saying now analyze between Yoruba movies let me put it like that and our Igbo way of doing things because they use their own language whereas we use English in our movie problems
1: adịmma ịna ka m nyetụrụ ya aka mma ebe ị na-aga kama mgbe ọzọ ị ga-ajụ anyị zụ anyị na
0: igbo anyị aha ya
1: na-ejugha ya gwa aha
0: emela m iwe
1: biko gwa ya aha ebe m chọrọ ka ị mata ịgwa ndị ọzọ amatakwa na ịbụ onye igbo anyị
0: otu a
1: nkwado ya
0: maka na gịnwa kwa ugbu a iji ebe na-agba onwe gị n'ụkwụ n'ihi na gịnị ị batara na ihe omume asụsụ igbo gaa na asụsụ
1: bekee
0: iji ebe na-agba onwe gị n'ụkwụ maazị ka anara kwa okpu okwu onye nke anya mara anya na mmadụ abụọ nye anya nwere ike ịga n'ihu alo
2: aha m bụ William Kano
0: ndewo ndewo mpamasa na m wụ onye ebe awụ gaa n'ihu
1: ichie William Kano gị dịkwa ụtọ ọ bụ ka agbara ọ bụkwara ụka aha William na-echeta ndị chọtara Naịjirịa William Wilberforce
0: agadede
1: asụba ya ụkwa akụkọ ọ dị mma otu o siri dị mgbe ọbụla ị dere na bekee ya bụ nọọ egwuregwu ka eji ọya na-akpọ nhazi o nwe onye ga-ahaziri gị ya ewere ya n'ejije ihe niile ị na-ahụ ndị a na-asụ ma ndị Yoruba ma ọ ihe dere na bekee ma hazie ya ahụ ejije gị werezi asụsụ a mee ya ị na-emezi ya ụtọ ya pụta ọ nwere nke inwe dee weta aya haziere gị ya kama ị ga-emetụkwa ya aka n'ọnụ
0: otu
1: ọdụ ka ọ dị na mma na ịghọtara ihe m na-ekwu so hazie onwe gị ọ bụkwa asụsụ ọbụla ị chụọ french ị chụpa
0: ya na kwancha
1: nwa a na-asụ ya akwa ị na-anụ mgbe okenye ibe m na-ekwu ya bụ Clinton ọ dị asụwa ya sụọrọ gị french sụọrọ gị ihe na chonkin gaanụ ya ihe ọbụla ị sụrụ sụọ ya anyị ga-atụgharị ya ma matakwa na ofe dị ụtọ ịmara ihe gburu ya ndewo
0: ndewo ichie n'ihi na ana m ahụkwa ya bụ dịka ọ nọrọ na-ekwu ndị mba Yoruba ndị obodo Yoruba na-eji asụsụ ha
1: na-ahụta na
0: ihe ejije n'okwu bekee ahụ gị m ihe ọjọọ dị ya imekwa ide jege n'asụsụ igbo anasị n'asụsụ igbo abịa na-ede ya n'okwu bekee ọ bụghị ihe ọjọọ
1: itikwa na kọmputa gị otu ọbụla asụsụ dị iti kọmputa otu a ya na-akọrọ gị ya na bekee
0: maka na teknụzụ gbagbanwee
1: ọ gbanweela otu even ịsụ asụsụ niile dị ihe na kọmputa computer ga sware ya gwa ihe yi na eku
0: oku agwula
1: oku agwuna obdi ihe ni ga bu abu ga atware ya na agu ya dike na agu ya na aputa ya na aputa
0: mba wo ihe ndi mejiputere uta asoso iji ya na edemede ga ahun
1: ponkwem
0: ko ga bu ka moko moge
1: moge
0: hani ya hiye enwe gota zero oke
1: ponkwem
0: maka no bu ni ihe ni lidere ga ogo agu ya oge agota ihe na ko
1: na kuro wogi
0: bam salute ni omoge ke na agwa
1: mo to di ni
0: ko ichie chimobe chika tokon maka na hana se ba porapo porapo ka
1: ya bo ko ahota na mo ya oge ya na ichie mada o mada ni ichie oge mana ihe ni ile hana anukota onu inyekwa ubochi ụtọ n'ime ya na-ekele unu ekele na esikwa ndị niile jụrụ ajụ maọbụ ndị chọrọ ịjụ ajụ ohere adịghị ya izu ụka ọzọ site na mara Chineke ma agaghị n'eluigwe ma gị onwe gị agaghị anyị ga-ahụtakwa dịka m kwukwara bụrụ onye nwere mmasị n'igbo bụkwara onye na-asụ igbo bụkwara onye na-akụziri nwa gị igbo bụkwara onye na-anụ igbo bụkwara onye haziri onwe gị na ihe niile ọ bụ naanị na ị na-anụ asụ n'ihe niile hazie onwe gị ka ị nwee ntọala mbọsị nta a ga-achụ ya n'owere aba nka bụkwa onye ichie Chimobi Onobia ndewo
0: ndewo aka mbụkwu onye ọma gị mere gịnị peace Chidimma onye ahụrụ taa ka ahụ echi mụ na Maazị Petro Obidiah na-asị gị deme deme ndewo.